hare idasada diqwanqwaba sanedi chwachware elobu chiqwa chinqanuka captain omsna neqwam abidage oyisa khwarwe ramain ada ka pesalomdi uyi kdc chiqam dc koronqasa nedista komise ams qunqabastis qhub eira qome inqwingi khomisyoni hiya ngobeta map thi amosera hap kama i qom ige qom qwasa khunara igqaka ihwe qom ra khwenge uap ga qom chip ga ncanu za chi thi ga masiye ibe ibe qam ge chi ohave sioni di khomi kama qosera ma tatin ngobe ncwase ne qwam ngabile gra qhau khinda ga qom esisen uri kainduran qabe tom esisen uri qunduran qabe tomre neches edu ein humi chira chiru min tu ya di tu ni sei khunwana ngandi ise iqhisa oyike neda min tu ya khun ama ibe ibe ku ka qavika khain chip ka wa ba qom o have ne qom eni tani kharuta chige ne qom abosasi esada nganira qaga u qomsa hada ne qwam abisisen ure abe tuigu uta ha kunqa tiida ni sei khunqa o tuita ge sada wada ta chen lobe tide sioni ding hom i ngap i khama tuni ra i nga san qai bada ge qwi khuna ge ra qwi khuna ra min qwi chi ne khu chi no khu chi na dani di chi ne khu nga dani mut elo bani man o badi sina ra mi o khave da ge ai chap ka si chin qai bi kai sing hai sira ne ne wap ka qa ba qom bi khu kamara qom bi oyige qhon unye ha kwei gomoni qom sa sisen uo oyige ne kwei ding abe qwiga ne sip ga ngwa ba chi khave ne qharu kere qom sara sisen u kwenge ta chen ga do ma kwena qom sara sisen u kwenge a map a nga min gon astava uru se chi qosa senisi ngari tsada ba qom ska ngari ri unwa ta sisen ne qom sna si unwa re ne sit ska hospital ska khain chi kun o qom ska khain i kun re ib elo ba doctor ku ge mi ba khu asa khu sa tsa ne qom abi di u kere qom sa sisen ure ib ma si pi asa soros ngara tara ba to mas ke u ma si pi a ibe ibera au au sa un ba ba ne chi ne qom sa sisen ue ti sa soros a hun hain u ai kore qom re o ige kuman abo sa se sioni din homi khui kha an noben wap kama sa ta di un ba nira i qom tanis niska qom sara sisen u khwengi khwengi kharut mahin aga ngan aga ra kharu qom sara sisen u khwengi sida ge ge di hod mai chigin unsen ti ge mi khwen nga nara go qom strada ge ne khwene ra di hodi khuge qom sa ne nqabe sisen ure obge elo ba ni maqa sa ta di nqabe qweku ti qari di dara khunwana qomsta in wasa khunwana ngana igqaka iamaka khuge qomsa season u ipelo ba saturday daw be ema bada harida ne ditorere qom qomsa inwa eloti sa mis ke kuti go tsaka da ne qwam abe qom da ne qhisa o da gira qore chi qam chi kuti qomsa qeqe nqabada qomsa qeqe nqabada kuti idan aka qongri chi qhadisa qomsa ngaqwi u in inqosa khona qute sida de ngwe nqa ichatware sanqonse ke siphi qhadi qonga isqaruma amen.

kanqwasi kanduwe ngadira ke selalisa ko xwa ngqha ke semester pinqane tika mqwasi xa roma kwa ngqamqasi nthini sike backup di hakanqithe sicamdi sixhasha nqa sixhayitsa phi sicamwa lisithi camdi si qaninqa ngikudisa chila gela xomqa ma cucu bese inqamsa bale qa qa sono ngon tika mqwasi xa roma chayise sathi backup di hakanqithe sidramiso apnqayile ke nesike kwa sa ha khon xa roma ncikwe nela san xa roma san ha thesa thide ke nesike thes nela genocide remember as they di ke abo esisa maguri bwabalani camdi si xhisa nqasi enira thedi si isu apnqasi ke nesa qhala kanqaka uxhwali qhala kanqaka uqhayini ein lidi inqaka sikunqaka nira hase I qamqwe nje khondi inqayise sinqasi qalo madra di si isu apnqasi ke nesa thi qhali fries tinda khona mi thi ngcito sengcina ma thi ngcini kro lenqwa ka thiro kosna kalefa ni ba late ku nqaka uthi ngohora ka sinohoba sisinqwa ka ru isu apnqasi kro muse isu apa iskid maske khona kro sisinqwa apnqasi kro muse isu apnqasi ke nesa khoyi du khayre khayre ngirani sita op iha khon aroma I khay ini sisa orisha se koba sin qani sita op uithi ko I ngorasa ya khaisa thi ngorasa iga ba harure ta I didagi khamasa khoro ek dad mithi na bua khoira udwe haina haisin wathi qan chaus ai dire ticula lo ne class nan aroma mire sege ngasa tauka niswa ai ne ba qamse kona qhaba ka ska garu thi ge ngida uka qhaba ngaba thoba am wa garu thi ngika ngapa ojison tuba pta kune nepta oma hege pta thi ge ngadira tau ku dimase ku thina ne xa usin se ngali xa ukunira kaisin xa usa qwa pti khona unwa se ngikho ndakwa ngali san ngithi qwa aroma de ne ngai kwi dau era mase isu apnqasi ke nesa khoke mandis mandis chike ngqa chike ngqa tajeke ni chabu ngqa tajeke ni chabu ngqa mandis kurip ke ndoktwa ma thi chabu jika paske so asta ngusa thi nga so aska ngu paske wapta kansa tipka ngqa ba ka ojegira qombe mai thira qomqulu yeska khabini khabaje ka nqa swaro skuse kanamo ojige sinqa xa ke antina sinqa xa qomske ngqaisa qomske kakoba da husa qomske ke se sa qomske ra ta u kwets adan khaqhaisa matske tsho ya sinqa xa khaisa qomtska u tsho qom ne ho ya gra di tsine ho ya gani di di se tikuta to khobane to as aroma mire e ti khari san qaib didani mi se khabeda san qaib di marmire ngi khonjo ka nga yuka a waisro e hai khari akon ge ti nga a qalisa san qaib a qaba sin ha in netin ka qong to masko arin go a qong o ha kharuthi sunatis e tu wa chi tsaron an tsinira ne swa ai skol go tsa mana tin qong se swa na skol to maron to ai ge go relax time is finished e nna qanqa ni sisi sa sa sisi ip di kwa thwa e kharu di go ni sisa de ge ni ke kharu sta khini na hana potlo ba ha ba e pena ha ba ni nyala ha ba ni kon di go ni nyal dira ni kon ni nyal dira mina se I ge na din le ha se I ti I da ge qa min qa qa ra qa go ri di qa skole di qa ti dira qom qa ski do go ba tswan tin khoba msa khong di hara sa khong di qa ni ra skole go qa wa se qa isa ngani kwa qa na indi dawo ya qoba am se ti nga di isi sikha su gara tsatswa se tsatswa se so apnga ske ne sa di gura do go ba ne qwa sna aroma mire go ike qa ikona qa idmana qa qa re qa ikona qa

그러니 나봐 치고라 지시되게 주의함나 화 지시되게 아마 내가 화 한기야 아흔 딱딱 대신 회사 디시 고생 와 디시 암들에게 화 미디자 이봐서 우와 민자 고안나 치라바 아잉 우리 디아미아디하 아잉 생랑 아티드마바 Nong akai re drami ba ha he am di gyan skuse ai sen nong achit ma ba nong akai re drami am ha de ha ti hip ke wan ai kai sen kha ba sa drami sa ha khun kan khare chi khabe satski sa ui ba ai chu mani ra umi ba sen na khare chi ra na un khara re khalu khare in ina no tsat ba si drami kre to wi a min ge chi aman ge ha a chi it ge ko cha de di chang ti cha ta chi ni ches mi a de ta ti cha au nga de ta twa ga ora nga ba hu ra hu ru da u ne mi s ne go mi s twa nga ba sna sna sa tai da ka ni mu se khwat ba pa di ha we ge ge se gom ro de khwa am na ti ni ho se ga ho ta se ga yu o chi ge se ni nam de da ge su bu se ama chi ta akan tak tak taisin mi amde de ge khwa chi khisa di khisa ngwa wa di si amdi ge ame khabe da u ha aye amdi ase chi tui chi nga tui chi nga sa da ngwa man tui chi di la go mi ne ngari skhin khwat mai sa ra chi skhin khwat mai khabe tui chi it's ke nga di go wa sa amdi si di ba ho chi ngwe si a jewish bi ba ho chi net khisa di khisa ngwa di ama ga khisa di khisa ngwa to la ro skuza ni ma da re akan tak tak te sen amde khisa di khisa ngwa di si amde khisa di khisa ngwa to la ro ku tu ga di ma da re e o ne ran sna si di ma se ali gi ha si gi na lu se ida do khoba ne chakam to as ngwa ro ma kan to as ti tu wa ta na wa mi ti khai go na khai ma na do khai khai re da le sin khumi sen si sin kan ora kong la ti nga to si si sin kong la kho la si sin kong huka over time dira mi khon mangina ni liga holiday chedi da ka season swap pass gen thati kai khoina kwa khai gen ali kam chest nang aruma gen dira na go re khap tamin nang dira kai mola dira khoba am se ngai ge ni kai hwa hia ha se ie thi igen abi khas nang ba season swana ra ngwa khona to se ngai tsha go ngai gro a lo tsi sa go gro mama se tsin au ma ha ngali in hon ko hina ngali in kharu ko khai kan khoba man kan hau chi season swana ho ba season aruma ho ge khai ma khai ma khai ma i ngai thai isi mama sa ru china ngai kharisti ko du ha ba asti green wells ti kore khap tamin di khwen nan ge arida goron hwana maso apna sna gromi se in ge ebe ai toro khwe ein khanu ba in din an khop kan yona nga ba nga san ai ba ina ko we stu sa hia ti si sen o se ha ti si sen hodoma si sen nga ba khai ama ga ti si wed ma ga o nes kia si da ein khanu ho ge nong hari din nga khona nga khap ai din ngai pa si ha ge du nga ba ha ti da mi se so apna ske ni sa ti i ge kwang as ni sa osta ka yo ka ira damski osta kayura kai kuna tira osta koran usuno kuna ra khobam usen sija tige ngadi ankau khai kutina ran wan a tin abin wa tige ngasku sa hat mai tisne ge turun di ha khai tin orosip tina ra ha se ge khain ti na toburu han in au han na tire han ti na khun ti ha khai gu gran oro tida ge ekasa ngadi i khun kanira an house ji ngwaro han chi na nan gen si sa sang aku ni ha cha cha gop kira thi ban khoida kira o darang aros na kwa parang aros chi ji oi khoi wa khai sa ni ho se la i chi khai sa ra ho ni se i tau ga ha chi ngadi tau na ra ha ha be tu khai sna as ke khoida ge ngap ma di da kira mi anuat mi okay anuat chi da gen khoida ngat ma di da mi chi hu sa ra ho titken usa tsko ho usa inung ti khwe di basent mam egat ka kop ke ne koban usa seran ama khu ab ngwaisa tamaske ob je koban usa ko ho iro di gude ngui tamaska iyo trap tu ba gai ti ding hus ke dilam tan gi a sang hus ke sat trap tu ba gai ha o je khot tha gon usa ko ye stenum sara pa u ti ne chap ira pa u ni khap umis na khabara pa tumi khaba tsan ap is na no khap stradin na pa cha cha ti ida ge tes ams a tadi khaina si ma be khu tumas ke ama

uthikhayida ungazi madinami khayet kikhisa hoyina hukida ngaron tina goga thikhayina laka ho ngqundana laka ho qwanqa thi ta nxa khina ninxama huze iqhisi nxasa dikuda doni twa qarama mire nxasa nqade ethikira nxa unxikweni da khayinina ungana xa uhuyi khuma nxama ho qhisa qhuyike qhurube khudmay Huske umskastina a taisa khasi ba ungona ngqalo madala mibe aske umska chexa bethu sangqhuse e nabasululo ska inqu othi sangqhuse inqwa hus ay thingqu ithi ase khabengira khona indi ngqu ayena nesingozi khwa mase nthi afro za maya thingqe ngqabayo saura tse tsiko go je paul pauli di erf ke si pauli di erf dia pauli erf ke nsa dia ngansa sa simoni di erf madiyo khap ki paula khwa mase nthi Disi khaisan a kurina ngalese ya ma thi ngathe ya oskhaqa ngadi khona radisi khugida khontina ni khona ngwao dilagira ayema nqanini khasnala mi ba khonda aitima khaina ho thi khaina ma khuse id maskwe ma khuse khais ngasingi ncing qari dinqa qomsi dira mi se khais ngasa Dikuda domire ni kloa sa iti ni tika mkloa sa ngong kloa ti tes misa kang haure daida ni tika ngarubang humibaya uche ibo pukati kadi miro sa dira kang se isi spice jeni di song ni spice jeni di song ni dip kit kapala film frisi kade gima kloa sa uya spice jeni di song ni oda gini spice roa me shiu song spice roa gini lai uti mga mata siyo Tisiran amro, of madi in. Yeah, Vurman Mark wok more wop in Havana. Vurman bro getting in Adida Havana's na Hovam Havana's task na digra miyame. Ama se season osi beginning oro digemisadan hobding musti presidentske unemployment rates na kumabadakini na tinaske tisan isna nguya sisa. Osasi kabeb ai kaimisa na ti na manifesto pina gyan am ab ta yulan nan swa bos khas ai ge ta isa se na kai kai ba gya tiye ida sisin osi ban oro oro amai he ti kai sitan khu gi ngai sisin osi ban oro oro dida gira mi bai ti da gira sisin osi ban oro oro ti da go sisin na mayo ni ya sna la twa ti da mi zeni go so biso ka ti da Habetski go sisi ni mai. Peke ba si kare dira miyo. Ni ba go je kari kara ni. Ah, ni dira si. Aga kao. Aapke ngap go stel ngai o ngadi gui ma. Kao pta ma si. Ni ba khutska gara chai la chi oa o chikira robot di chikla ini eira mo. Kai tunga. Dira ni chini. Mudra khunami hara au hina ncisi hundi sikurinqa ha tumasikunqani disikurinqa o sivambo au batikira robots enqhawu sisendwe dagira wa of ayi gadi chame $1 ba ncawu dira perero enqama dira dira misi sada khwen ke ncaco kwisina cas ndima mati iyo tai nqaroma ari mare akamsna it's magoro robot ina tsi qali nga daba mgala nqukhu naka namara khoku ke o shivambo khoku ke nasaka nna batira mathi kotswa o neke iqhuba limithi nga $2 a month o $5 a month dira diame van hobu tshara khabe qhuma han tsi tshobu shina phoni domdori qhisa tsinga di robot dira si matha iptwana nquma ba nengali disikuri nna go tsabika kap ka hao o uwa tinqe tsona nikoqa siyo onqasara ke ncancwa tinqa qhesela ngitsha se qhesa khabela ke sada na sase ni gobra ngwa khoda mingas surip hoes amadma ngwana ngwas ti singa khada ana singa mais khabet itima singa khaina di tati ti komas odages

ka koit asi satina. Koit asi huna no chi gogo, koit asi huna no chi tora, chi koit asi huna, chi oka de amu, okogo tora. Kai wigupko ma, kai kan gupko ma, kore, tui te china chigma, hu e mad my chi out my of hui of tauba, tau. Tau in tau bahun wabat mahai cetai in aromata ti tai in aromata koinda ti da tai digu niga komai mechi tui ti go koi ne tai digu khusian awam tin awam sai man ngadi go sia kai bai ngadi go si kai bai chik man si sa nau ni si sa kai se kai hu ni kai se kai hu ai ni ba ai khabi man ni ni ti ai ni ba di sami ba ngap ni ti ai ni ba di san ni ti mi na ba Na koib ke diba chi khuna. Na koib ke diba chi khuna. Kai si ki kai khuna diba chi koib ke. Kai se ke nis tau ba khun aba chi koib ke. Ne te tiki tui chi sa. Tui chi sa chi kin. Aam sen kai aroma. Ne tiki huwa nga kumi huwa nga chi ne tsan huwa khuna. Huwa chi ne kuna ne tsa ka umiba ma huka miba. U nga koiba nga koi sa. Ai. Kaka sen da ki ki. Koi gunga. Dika. Koi gunga sa cha ura kai san anu. Koi gunga sak taura kairosan an o. Hui katsa tatsta tabatsta omhetsa kaisakan anu. Untiti. Hu kastinan untiti. Tuiti tisi quits out. O ka did that in gay koi. O ka did that in gay tomorrow, one goat and is ina. Did that in your Alisa, one goat, pan, ma, ma, ma, huits da, ha bats da goba, masi bats da goba, ora habens uru, satsin the bank, adam de one, satsin it dise hunha, satsin it die, tira, ekosu go, and because I sing, I tira, ekosu go, only my obginimade. Chip kini madi, cila kredit tambah gusni, apa bagusi mustahil, dos bagusi, tak trust masih, aku kue aku dah kasih nara mi, dos trust juga kau ngerasa, aku ke aku apa, aku tu si aku ke kue, kum masih ni masih ba, trust juga madi isa, so, cip tambah gue cip, ekar mi ba, no bagusi mustahil, ngaforma ngabagusi, ngaca wato nasi ngabagusi, ngaca, do, anai cikau cerak kerusau, om hitza kerusau, hoitza kerusau, cip kadi hanu asa, maski apa gudani. Tani kom gutani sitani hala haba deke tan mas kanim spreku kaun kasa do khoi kha khoi ti bai khoi kha hi am gu si gene sisna go dei go dir kmi petro go dir khabe sina hm mai wa ga wa go uwe hi uga da ga de sisin o wa 15 rand ros kine se wa go 15 rand kayo o une 15 rand rosa hm ip auru sida go wa ip khada go leve mai hm ne da ne faram de khunde be kisna ra wasna ne faram de khu watin nu Watching no, ching lying no, can good diga, brigand, archu can good diga, take ching no, have a midi, oka, who the madu make you, urin di rose have a si sandi. Eti, madidae. Tayamsida gadi. Tayamsida, Santa was a grand eye. Titayamsida, who eat a raquinara, neta, moro, comingoro, moro, oro cop, mingoro, moro, moro, moro, moro, chibi. Aye, whoo, aye, ha, aye, whoo. Kindsis, isatis, cohatis.

Ya qanga lo chess miss hina la goro ne sap e qanga ma di khada ni kosi ga iso apna lagi we khan u ga wa santes o chess miss ago le chess in khumisa at mai khabe ida ge no to the goro den satis a glamiski ga sa itingi ringi khona ta u cha di dan so ap ei khaba kwa tu i qaro ban ngop and it is a ngali chess miss a khaisi khu ya u ga holidays ao tidagi khaba ngamis eguro umseki tidak taruro tikore emungaru de madira ta usendida ni mise so apna ne ba taruro tiko audio bolin ni ngau khadi gira mi oh this is dance tag se tes misti eh idi ni ku oda mu khabara musa fast ke royo ni ka khusan xa khaqa dira mi oda munisa ka khusan xa xa ku qao o internet ngaxa ubu ihonqa isicuza hie it's khabatsa mana tikela washo ngamisa iwasi go wa dida to khoba mire chila ne ba kharutiko ayimontsa ri ba denisi se iswa ba iske ne sathi

nkosika uthile ke xabahosi awuqhuma uqhaqha wasinqasira qasini khabela nikosi ke yonithi kamthezela myese ke ndamebcana kamqhathisi nqawuha thinile qamsa khagcesa nqamsa gqwasi abasti qamhulisithi ekubdin qapti qam abasti qapti nqakhabela nqaku unqanela qhari aniswa ayini ngumiba nqanu thinile wahanqase iswa ayiskeni saqosasi abasti qamhulisithi qapti qhabakasti qam enqwasi qapti nqanqasa nela honqase hulis qap enira qhalisi nqawuha thinile qamsa khabetwasi nqaqa hulisanela qhuse was kenira ni swap ayi qhabakasi qam ayin wasa khunira qhabakasi qam uris kenira qomsei horibli qoqop ke qomen qamse ni dilan qawhe disikolong a hain kira man qaw qaysa itxha onira ngomsa khabenira si ni swap ayi haka hain ka man wa qam itxha khu onira qawsa tisnira disingonan a hain ka si ni swap ayi qaysa itxha isxha man qaw onira ngomsa se sores ke ay qam sqa qam disik qam a hain kira man wa hun itxha khu onira qayti disikolong a hain ka man wa ngani itxha khu onira qansi ngap ke nisab ayi ayim nisab ayi atkako qayb ti qam itin qwab ti ngan up tindi ayim ungaru dira qawusense ii qawba dira doqba mirim qaro nga da ni qaro ti ngwana da ina unga di nimi si ii swab ayi da nikoska o snap game aris kasna nga aban ngami hiya South Africa nga koship dira miyip nga ba goro nga unkaan tipke ngipti go ii nga ba aon nga ing apko uwen nga nago a kai digira miyip tipke qara nga ba aon nga nago a u if the come sinane has South Africa map ke madlanga commissions kha a lisop ai courses na ugai aroma sa digile bara mie same se idani ni baqarothi kharuloti ngairothi ngaba khonqobuse wachithinila ko se ike e taina khon hina hana no khoba lidani mie says wa iskini sa khabetsane ba ko so ngara mie ski my goodness chida korori ke ba daniko se ka iswa apna snake obega idanikoska o snake numbers Namibia press agencies ngasinge ne barami hayin ice hayin sun how ngasi kaitui up chief David Hamukhap ngapke ten start sikam karap ai outchopti harisi ai bagoro aqom wa khuda ka khun ai khautan digrami tipke go hundi sikorong agurika I tipke iba hain om san ais dikao se tam wa disiti hakan igurip nage a main kai se naba ipke iba niswap I oka unge tam aure tuaka chi nguna tuma di china dike niba wan naraha waka seige nadira tausen kaaru ko chini kosiga iswa ba iske nesa thi ida no khoba ni haraka nga go nharu nga jaro thiko taina khon hina hana se iswa ba iske nesa thi ngwan ge hasku se ditra mi swap nas nei ge ne batska kosiga iswa ba nas thina ge ngadi e khabali di masi ku chona ngwa di sti masi ku jukro hon ai se mabasa kha ne sa dira mi swap nai ge ne di ing ngwa di ne ke kain ku di haris nga go hon ai nga u twa ga sti ai ai ali go ites ai ge nga ba ngali se di ma on di odoi nai koro nga kain ku tu se koro nga ame se ti ge ne di kwa ka ku nga ka odosti mu ngwa di kwa ti ne swap ai ha si pa ha khun mana goro hana se di ge ne bara mi se ge ne di ing ngali se ma aun ko usen amtoi hain swap ma ne sa goro di se ike ne bara ha ngori se ke nga sa se ku ngaka goro ne ngali au ka goro hana nge mari I in tari mari sti nga electronic se khun china tingin tina khol ka se ko utia uba sin sam namibia abangam ko tai phia usa ko sti abanam ko berosti grami iku ko ngang ngai place e ko asi se swap ai ne di in ngang am di ko ha se place nga sa dira ne ba mi se I swap nga ske ne sa se ke Adira ibe haron di tarib isnara tausen seiki seira kamerona makau sira dokhbali di nairori

0: kai thoban wan ma kai sen khong ye tra langara nga phia dam di sikwa sen as kai tap dis ai klap tra la sabadi la haban kwas ke ni sati kai sen dira thwa khas kai sen dira thwa khas kai sen dira thwa khoi ge ni san ai aroman ngai homi sen chwa chwa ti aba si swai ro ti di ding habe ro ti kai duro ti kai sta khobi bai ti us ai kan ro ga yiti ngadi ni ra ha si swap ngas ke ni sa ile i ni asan optina han ngau ba sen khara kan ngagu o gun ngaba ni ra ha si ti kai sen dira tabi ting as ai thoka khon ni ha sen un ke hani na ti kanan dance line khon ke hotin na ti aba ti
1: Alikumarani kwae langara mike ni san ay ba me kaba gas kasa ma ngai tskan u khabe tsitrim amoe mas kuza tsia miri den miza kes kuza mari ke abudi hatu tikami tsitrim to ngadi kami nga uka tsipma edi kharo ame titke kharoti qabaira ina qaba qae duroti usera usi guys na uka mire di mitin qaba ngawaroti uka nida gurmi khui ti qaba ngawaroti awuda ke han qiramsa ti kire kisi kuma subulanga rami ke ame nga qaqa ubi kuma swairo swairo ti Oh, kai tu roti, us enyu roti, kai sanu basi roti. Hei, kenya, dibat. Ini gua itu barak gamba dia kong gini. Nah, dia juga, aku nang uwa, gamba ya dalam. Di gip maha, di gram. Mie se gip. Se, ida karuti no khoba, harugun hon nada suap. Karuti, neba korore. Taina no khoba, harugup, ha, se ina didani. Mise is swap is ke nesa team sorosi kam sen hurun aro master age no khbani rang homi sen sei naski ni swap e midani sikai swap na kam di sen gasi maqa u o idani sorosi kam sen hurun tinani la kan house isam dana da kaletis e ubaya didani mise khabe tida ibene dino khban kharu guri

go amsa wa Mondesa Stadium and Kwaske Nesa khaba ke Donkey Meat Festival dia amsa khazi khaba ngumisa sei donkey tani khara ka ngu tau ngara ngumi ka in khazi kyane mathe sa ngona this is quite up this tam kwa thi tam this ngana ang kuri this ai there tax the may the gramio ke ngin khazi khaba ni raha sei hanu si khaba amsi sa bu ngap ke khaise abi twa ka ni ra twa twa sei thi ke khaba khara ka ngu ai tang khaba sen thi khadi ai tang yang abi ai tang yang ngan chin ra thau ngi sei ni din khazi ban twa ngabada ke hiding khaba pa in opta France and the friends the answer ka bunqan nas ka kwang ada ku tamir ka tsaka ka di kosen iran awasin opta nuwe sei khang ai khab ai ye thari ni di tani din oi sain ka

Kwen keni mi chik tang khuna khabe ais ta tui kore tira mi ams kiame. Kwen keni mi chi tang khun tmas kota yi khuna khabe ais ta tui kore. Ura ke diya lan ngura ais ta tui kore tira mi ais ta tui kore tira mi isa tesa urupa senri.

0: Los mai damara en mai ti damara sisa ti nqa nqa hu nqa hu nqa hu ta cha cha ti aige di obma nqa gra ni na man qa u di phela iqame tsa u bele ri sta mi kama cha nqa ora mi kama na man qa u ba ti nwa ska ti na ma ko ska sa ta khon ti na ma ko da di ya na ma se ti ni sa ta cha sa ska ti na ma ti na ma ti ni ska ti ni na ve xa nqa ba mut ni ha di obma se bele ri sa se ige nqa di ha me e los mai damara en mai Los mai nama en mai, los mai herero en mai, los mai oshivambo en mai, los mai san en mai. Kere titske ami thame. Kwa wada karuti ni swap isorosi gamgamsen thurun dimiti sida di kurisab Edison Tusep oda vistuwa ti champion in ngaba area yego mbada but champion moro dimiti di se ida jiko di ngami sa misas na ratoliro kada gimar ni champion moro kainkwas.
1: Yes. Thank you, senior. Thank you. Ada doko wak train bus. Timireti moro. Di kesa mesti kano. Amireti champion ing babu senior. In haku ina ge my champion season. Anu ging ana madi chance habe. Ada doko wak train bus. Timire omores ti komda ge doko wak inha tonera train bus ti geno sachez inha sa du unwa sa dagi rakom laba hakan ne kuzga senior ngang ni oche.
0: Ngiga gore ani uda bistwa thi ubekhane ski lesop e kamwidi testing in essences habe nete sgala qung I say dina kamnisi soroshik gamgamsen hurunga sna ngas isna uwani di kamwisti test sna dan qwa has thi ungqida khasira tsamba qhawthi thedis ay
1: ya account of ngaske ngacaba ngwatsa gara case wa phuna thi genocide la mie thi disiko sengathi haka nguri thi disiko sengathi xesa nguri ngaba ngwatsa ke oge amase in kai kam nguri nge ama sana ding buket na gere I noma kwenti hero kwenti nguko kwen ka dinge kona agere tam nye se a tigi ngaba khabe ngase ngaba mo yase I chana dra dizatina nguko tora I nama tora ngati hero ngaba unwa kora thi oraka na uya ting awo wa kota hasa da ya tina netes na aroma I kurisan ting ko ting kha tu bara chang hao I kuda mi rek nao do khabe soro si kam kam sen kurung ting na e che cricket kan na to rek nao do cricket ka take so apna ke nasu a junior francis committee si stress ke kuro kung am khabe ke disi kam ga kuri nga ka a champion ku ge AJM Batches to go to Mayeti, Isiagan Akurina, Aspen Alpha Sako to Mayeti, Isigosin Akurina, Campion Kuke, Groove Mall Elite, you go to the encounter. Cricket Madan Swapastinege, Oisan Guru Cricket Stick at Moha, Sikhism as a hook from this in Munan as to link of this cause, Namibia, Hong Kongi, Nigeria, and Munan Kuki Sagati FNB Cup, Iran Kukutige, the 20 series Kurugunga. Nigeria chi Hong Kong itina kamir tiga miso akuna dikazan as aini kwaika. Wako ki FNB igel kuchi Hong Kong itina isi kosen as aini kamir tiga miyo FNB sing tap aini kwaika se karo seke FNB chi Hong Kong itina Nigeria china akira nkabu sei. Aku ingin suruh kamu cakar lagi soal pengasa. Ada karur yang kamu rosi kiri, nubak yang kamu kelas kelasnya ini nalarstra. Nalasra turugun sengara aikun sei. Nalasra skim dungus man Namibia local authority sports and recreation associations naske ngabage. Araga kung na kung ina kain kama si omulunga tapke. Uin po ati tamke disi karaga kung na municipal state decision tamke ngabang kama na dosi akad disi munang local authority di kain kama kain kama. Igeramia si disi kaisang akurina igin sa koi kauti.

ke omema sing horogu ojibimbo singa kuriko bera ha guke abakwa khang mona si hakas october gratis ai ye ye ngabara mi etin wan wan of kasina ni ha ti ye ngabara ani ngane masa tasa sik ni ara sing khang unye swa puna tong kha sik kunga di da mirek na do asang ngaba mai ase tida edison suzera otavis ti toda chen bion da bela hura do ba ora ka kisa mes ti kam na tabe de ti ni ha genocide in remembrance chest sa de ni unaske omdra zaman kwa swa puna ilahu. Thank you.

Qengqwas nesikekisa Mr. Nqwabas NBC stisa. Khaisa irkotinra qwabas tiqulo ngwana sao. Ani da qwabas isara komese. President Tumbo Nandi Ndaitwa skera me kai qwabqan ngwinqinqisen stitsesni. Namibia bdinqhung ina indi qora ku ira nqaiqidi. Tsinqhungwan ere amkhasi ku ngqambi bengqhangxosa. Na amap. Dizikwesin atsi haka. Si dizikwesin atsi khaisa ngqikuri kai qwabqan ngwidi. Nagya ip tari nagira tari khakire tau to nat maskin arma bai khaisen an mistisa nga haisi ams ya kai ko apkam midin an aisen stitsis ni tsigam ton tartis ai ni ra khain nga aisis nas ke doctor nandin dai dwasa owa disidi nga ha over here rutin na makwen inde uinga kini di kam midi dai skop colonial tara ku nga ka an wanan amakurin an aisen iskira mi ning agasi namibia pti tau tabara ngovisa. Ia omka khasigu ngoras tika basin ay khasib aroma gire hong ay kung wa rangay kause iba. President skira me hanu kuwi ay sa sira masa. Hanu ay sip kausip si maada ba amde. Si tading antas sin aroma si ay kura si tayt skopting hanu ka. Niding hop tay sin ay basin khat kanam ko banira tiba iskose nirang huwang harugusa di. Dr. Nandin Daid was kikari na mibi ap ngong ina kukan in ni ngubti ngay kaidi kwa wakang ay ting aroma kawba. Agayip ting harugu knop impact oil and gas kira ming in ting harugu ba ngasa si kaisa si na mibi ap di uwali kain kaiba sin sa ing ay sa ngungista rakay ting ngasa ti. Ning harugu knop ke in di na mibi ap di sisen khasi ganira tora. Giant Venus and Uidi, Kabakas Namibia, Nahab, Didika, Indi Kabakap, Africa, the Koran, Uidi, Abahu. This is in Uptamis and Wanking Inna. I'm a clear, clearity. Said Africa, Abahu Kaisa, Uma. Abai Nidin had a good tumba. Om Kain Sendra Namibia, the Venus Uli. Abba, only clearity me, clip. Aroma man, we have a cocka, Sinira, Om Kain Passe. Then had a good tumpy group thing, we send. In Namibia, ting hon koisis ne kara kara isa tamasiha sa ti. Nesising upkin iswap nga koisi ko makoro persenku nga ka kara ka ngagong agu Venus ang hindi digway unwa. Nga kurisan total energies, Qatar energies sinam po sa kotan ka. Venus feels ke kuike disi koro disin wadisi paruku di uli kuisis na niraman uise omkanyis kaskak naran obosine. Nga DC musti namabia sti finalisti geni swap nga huri amyai ha. Indi di aing homise ndi aroma. Si nga di itapi siya aing homisa. Ang akasip nga disi kuing as. Kwe sop disi kwanda wis nga nira diip ting aroma. Ni kam dare kwe di ge irongko karipa. Swakob irongko karip nga swakob amsting akome au. Swama gudundok was kaguru kore ng harehe. Dana karisi maisap doktor mo penzi ndilamob. Sin khakadi na wa au six for bikers clubs anin kan hawa se inge comment clubs na Carlos Boutique Hotels ai ha uri am khana din naka dan start se di gene finalist de khara ga nagu photo khoto gu kha sarin wa de greti se khadi na wa khai ku mastina giring haw ia ionic sports scopes si sari se khota ha se khara ga nagu nans om kan sending akasiku Carlos Mountain Lodge ia uzat kostu se ha staba idi ki kam tira si hain se. Nadi in ay si ting hao nga si tuiba ha si ab a si digin ay de kadi na mi biyap kay kong kam uiding ay sin si tisa nga karib nga ni tigam tong na taktis ay nira tedi. Si Afrika din nga gang nga President Paul Mashatilip kir karagal nga kong nga mi beku kay flits to kudi bako sari ha i haba di ka kam kudi nadi si kris aroma kay di si ting nga ha si Afrika ay si kawas di kay gut kam aon ke haba dip di kai guka turus kwa trip di sahu si sen khasi katani ois aroma kia sen uye ne si sen khasi gu ne sen uye di guke kai ting di kota ha i naba i kabing harip haba dip si kam uye di ba no khoba kai flex kuta wara hon a iya maja di lep ke Mitchell's Plains Guguletus si Mannenberg sin sin anisari si an oba sin sa ip ke karaka ngaku no wang hanup si South Africa abang naman waba di maisan ha niran nuwe se i Mozambique ding hanup ke maljuns na Namibia dollar ku disisen utoba kwa maam. Kadi uli tsi khasi ti khaigu.
chaba di yunus di klutsa di marisi kanga di ngaka. Nemi klipke kwa ngani nganyus. Manaster nandin abe manganji tako maputus na iskalka. Kaba ip kanuba. Kam alisi kam di simani at ngusong kasipti. Kwa sipti ng abe klipting ho di marin nguing uidi. Parlaments na kia maitai de guru kaluka iswap nga. Kanup mi govaba aup. Inocentio imbisap kerami. Kota sa marin nguing uis awe kakwese kai disi di simani amal jun. Namibi ap di dolar ka. Haang arora kwa ngabe ang uiku. Ianira tkau ngui ting honu makasi mang uikasip. Kam adisi kam disi kam abahu, kam adisi kam disi kurung ap aromat ko tabahase. Kanup kira mine di imarini, ko oait maskin saun sa si sisin uisa. Uning hanusi si marisi sisin togu, kai kodang nansha, nira ko tain si ise. Imbisap kira mihang arorang uiku, nga sase, wasip ito kau kagu, iang hui de ain a, kam adisi kam disi agang abdi, obang na dinga, kia kwaina nira di yunusa. Si kadi taugu, omgu tsi khara ke ngaku khaiku taung khodi tsi cyclone de khagya tsang khaiku tsina nira diunu u esati neskining ngam amsi gu tsiyu da khoyao sauron aroma kaisa mis ai tun air kuma tabare.

0: Ne ba ye kau asa hwe ha FNB sa hu
1: FNB we save skera mai en ahe ngansti songs mari kai song kwas nya khwena cui bara chi us ha bode ama ke aroma nesika nqa ka huseng aun san a khwenting mari skas wan am sa kame tamaska io nqa kai singas nya tsi sen ye has ka khabe FNB we save strange san a khwen san ngans tamaska io sa wara kan kwasi ba twin ase a song kha We said this is cause hang an inking how tick in this sound ran on kind of a quota. Makwe wai, Matarikade mu, kind kaba kodao, ti hang arora marina hobe kase. Wana FNB apps, online banking, tamaska io cell phone bankings a. Kaise a supu, napke namibia tito, sounds diba, tuiba. Sa tu sema FNB ngongba netse sarire, sa FNB we save sound kai kumasa, kova arms aroma. Sada kuibaniran hauska on wang amsa hunara I hui au.
2: FNB, help changes everything.
0: Kainwa gerke blunder idit namibia pngamati, exodus tu iti tam hawaka tumet ngamaka ke hu disiguri khasistin akhasi bang kumiha. Naske tam disi khaisang as khaisab disa hu, nona disi twint as khaisab diskose tamwa tsi tam disi ngaling ang kuri. Donor taxes tam disi khaisang as khaisab disa ike tomam stin akhasi bting oba sanira ha. Niti hu disiguri khasi gudit se disa kokka apa. Mas kau kan ke saterta cedi gramion ngobang ngasa niraha. Parka hu kadi kerket kanira ngobai se saterta kwa. Kaiser Ivy. Nona disis kaitap dis dam kwa cik dambisin kanin angka kurit aiki kospa ngai pin kakas bang kumia. Liba nira ngai ngai wanti brur tonal daha. Brur moretsa ha, brur japana ha, brur otniela ha. Angsa sklereta stinkin liba niraha se oshibelo golden voices yang angsa ngai ngans. Na stinkin ngobang ngai kanira kwa kwa si. Haraka ngakung angka si cik kading hawap ting ngai ngandi. Cik kading karitidi ngai ngandi stinkin ngobang nira ngai ngai seri. Lidin akasip nepke kading ngandir abira cocok si haka erti gramio. Odige tau tira kubam si. Tiket tetsken ngona disin ngani kwe yang omka kha habet ka satan onka wa se tiket sagra ho otke haka disin ngani kara mantare si. Tuan ke disin ngani kara mantare si ike. Ide kain akasip neba sonda tse ngona disin twin as kaitap dis dam kwa tsit am disin ngani an ukuritis ay. Kadin sonda kwan obas tamira kana me si. Beskop Abraham kaipe ba ngoba ha tiket kadin kanga beskopi kwa isa kaka Florence kura tiket tina nira ha si. Ide akasip ngome betke ngasa kasa si bakra uwa otke kadin kaka obswarti. Ide ngomap tin ari amsa nisi uwa ba chamin kasi. Kainga kaisa tui, onatam, nani kwese, tam kwese. Kainga kaisa tui, onatam, nani kwese, tam kwese stba. Maska yotki aingwa kwa isa. Pasakoba a kamin kase.

Ya qandwe ngalile ngqhawa seyini thise yi hora ka senqosa anciko enqisi anqobega ngalini akhase kugara ngomisense ithila nebaqonza SDP thina ra umamro thinira ngqhawune iqwasti nqaqna malinda khuna nqaba xa usen dinira mise thi idani nqaba khuno khoba dira qhabaka chap e tamse ngwaro thiti kurisa ngwa subjects thina nira umamro thi noba sithina nira koro seyi neswa i ochibarango senqhasa isina ochibangqali nqa dixina maditami ngachabe khona madira xa usen dinira mise iswa askenisa selage ngading qhawathi ike ngadira xa usinqalo DC unqa hinda maqa uneskenesa wapha ikhose enqasa thi ilani nera namina mncanqabaro eqaro anqanhurweka tiramisi

nona in type ai sigirang hao ta hirang hao ora ka frowe grang sikai kwete leicester sa ho tswa tswa tsi nona in ai be kai se tari tari sa wa outlang class ke ngasa khadi ora ka outlang kha nona in ai be frowe grang sti ora ka kansa di tangi da go ati ora ko ke khae sa tse sa tonga bye bye.

0: Dira karoti ne ba kai kwa smoro dimire.
1: Kai kwa smoro mire abu de khero.
0: Dira jogo chole mire.
1: Kai kai de jogo abu de khero ne ki an an ro ide ki ungo. Hello. Nam dum gai res kiran ho.
0: In kobi di gyan ngum dum hoi kha du gyan.
1: Oh, dangi, itu tiko itu moro huraga tangan kai samis vinci. Karaka ibis na alfa en omega rain sikiar kipti kuen wara kum an skinisa. Ning an saragi tata o brinkmani di antan sima am snagara maan karu ni raha san ay nat ke alfa en omega rain sikiar kipti karaka ibis na maapan anu uns anas tina unha singin nesta waraga kuinara taun uyi tau kaira tata oki waraga kuina ning anun uyi uska tige tadi ning anun uyi uska rakung arese forbere ding gerki baha napki nani ikama kari nani na uisi nani ikama ni tansigi tiske tadi hua maisen saha ne hua senske sadrlak koka tisi ikama bahu nani uis la forbere ding gerki ping uis koseni hasi gi sondak koka ye hua maitma nani ansata tadi uri Sada alfa in omega rin sigir kiptito. Tiling an sarigi kaka o brengmani hagumai kaka yehugi. Taasa si badugan haba o. Si tadi forberating care kip. Nartangi an nara kuin. Mood forberating care kip. Nahari. An nara kuin. Si maba rakuin. Forberating care kip. Namutari. Edu kasa si aruma kaka o brengmani at hamibari. Kaina, kaisa, tui. Tamuna. Haga, tui nani, kainga taisa tui edung andua ngaski ngayamsa. Kainga taisa tui, kamuna, haga, tui nani ngaba kakao brinmana. Kamibare, tida ki tadi ne tari san anuros ngoburus tina unwa. Nebapkira bongani, velem, tabap ting ona kuit kamanjap naraha, ufnang namibet naraha. Ngaba kasi tari sa sira unwahi, cheneda, ho wo se sa gen a ngabak ke a kharuba unga singa a kharuka taing arisa unga sitkira pongani velem tava ngabara unga he eto khobanga unga nan an atna tsika manjap na tsi ngambed na khoina no ngao oto khoba mi ba re ne khobanga aruma ke ke sitari tari sa sera jeneja ho wo se sa unga he ho getka sa ke aruma thami ba re jeneja sa khaina khaisa tui Nani hun tam nona haga kuti. Ata kui ta kaina kaisa tui. Nani tam. Ay nani hun tam nona haga kuti. Nga ba tu kuba jene jam. Habu se se kami bari. Ning an sasking omdom gaire sa ni bani. Kam kapaka sa hut keng awa hau ti tara kai bing kai kasa ing at sa hoka ing as. Isan as. Isan ko ing toin da ha ais. Habe kami wat mas nga sa hura man karu. Kasi gai kan gans. Abu de khair sang thai he sa ti in sa ti sa unha. Bye bye.
0: O mari chang na mingus kapi di tungat maha. Mari chang na mingusa. Nis ini dah, mai se ini ti, kain sekarang, kain kain kelas ni mering.
2: Ardo kain kelas si kangkang sini kon am si dok si, wah kon tapi ngah purukan tung sana si kita tapi dari dok. Ane baik tu kain kong tu uang, ne angkat arab ne ye tuanan kau kasih tu mung kon na uang tuan je, ting tuan je moriasi kam kelas avelemi posti. Langfer was chara ga ibis nani ma ari atara ha ma ti kon kan kwan gen na ti en kalu ti seng ni nga ura yi khain ni u is ola sura yi khain ni u is ba ngai ro ni khain ni na ti ku tsa ke bel tsa ni ku tsa ke ti na di ka ge mi anda a ku ra ku tsa mi ba ni ku ra ga i ku ra ku ra ali tulu di hati ke business ha ni kon ki koron ka sigi de ha pare kon ki ku ki dok ne kon a ne ba ne kon a u ko ku re ko ga u ko na dok ko ga kan ko mre ni ku ko ga ku re ku na di chitan ku isna ha ku ra ku isan a anga sa chi o ne ko ku tsa dok mbe u anga anga ku ban ku isna klasa se down se forma na ha kon ki ne na ku ki dok du ga dok ko mi ko oresti ha ga

ngoxiqalaki disiza kwase dikomiso apancane oronqa senqhawusi ke nungqasa ngali inqhanusi qisa ngqancwidi obekha qoka kuchakahu handma khabedani kose ithi ngali inqonqara nqhawusi obekhani da koro nisikwinqa isikosi sekwinqa edikami odali ngwana qathi thon khawqan ngose khabuthi onqanila ngamjasen ngaske disi lesa ithi isikosi sa sekisela ngqonqa bekho sungqalani abathi kudisa ntina ngatsa mithi dekse ntina ngamrotha na neswap ai na sak alen hadi khap ai na kharas tharip na si ngadinira tamse isi.

Tamdi si korong ain gini sira man one eski kose isa kosa tida gi nga di sira sabuk nga nga wan si yuga nga osa test ti ida gi ni sab i nga di i essence test nga di sada di kari ang di dani mi gwa i kari ang nga di da dok ngai miri ame i nga di gi kam ngi kwen nga nga kadra in essence tini di tesi gi nga ngui gai nga nuka abosa se maguri baba nida tse di ese isa etika umse gui ha nga gui ha kabe i sansa senti Hello, Sengongo, Sengro, Chi Torero, Chi Taibakan, Chi Nakoin Hia Gia Chang Tai, Satka Chang Tai, Magara Iha, Chang Tai, Yequen, Antinanida, Toreva, Say, Isa.

adani kariro se kanaroti abekako karaganga kung adi na mali ni tikam testi sa guba ay kaisa sa ugmara kausen didani mise iswab iskinesa mali rin oisa kaba amdi tiko na nila kausen didani miro se isa ting agosta mit oje gamdi se kwestin ay nanisi kwestin sa kuraman wa

0: yaqawd wen ngadila sala sa gubna ngqamqas na khose ronda manqwa neske DC isa khosa thila gi sala di sa gubna lo khoba ngqamqas na neske ngam uye je khwen ding ngaisis testi dra mi se isa thi idagi sida sis ngare wa kai mi se dexep thina unga obwe kha ngare ap athi kai mi se ri aga se ni di e qam uisti testi ai basin sqosa se i tsogwa ni mi qaqa bara thini ngam akaida se ngaba i kro khara ga nga ku qhani na khu qhari nga thi ku khumen kharu nga swa pa nena sada qandira tora ku sida nga pa qam khabaka you twice us nesira ngayi namang audi ba ani thatwa se in us thi namang audi thin ha se i sang ai ba se swa pa nga chap ai kharu ban kha thi kai to asti kai mi se ching han yao chmi ri
1: Thank you as Oresti, thank you as Wa, Kay Stami Staro, Ya, Diba, Lugis Tastange, Thank you, Jeruga Karimi, A Sauke, Thai Sau Tamaba, the Mihuyao, Amase, Nanukarabro, as is Kosino Hoba, Kotwa, Huyao, Neva, Sores Masi, but Kuchakoska, or I say, Kay, Kay, Kay, Kay, Kay, Kay, Kay, Kay, Kay, Kay, Kay, Kay, Kay, Manumasa Koska or Klausen, yeah. And it is time to see present as Pesatis Gay, Namibia, Kanuka, Tari, countries, and presences as a Karanka, Kabai, Tari, Kotai, Bristini, Bristin.

0: ndiqinisa unga diramin kai kama kabisina xa xaqalimis ke Christus iphitikoska o ke Namibia ti a khalusi santi ditwa khalusisa khalusi santi tong abas kains ni chediwari ke khadira qaba Christusi chedi ase hope nice khadiramis isiqinisa Christusi parwa dikoni diko twichedi ngqinqwi yawo tayin qaromai genesis qama tinga qamtsira wara ngqinqwi ba khadi kharaka ngqinqwe kuka ha khabesina nkuru khaiske qawdo didi tamtwi strasni namibia ngqinqinsinisa ti itske sarta matis tuse ngqinqwa sen khabeki ngqabasa kos pa bloody e coin di kangtwi strasa ngqinqinsinza ti kwasi ba masa tida toba gugu kubuse mire oresti pesa mistando ti mangu si pla kari oresa chaba ho gati intai oregera kharu ba awa
1: kaise go ngungu ga ike mise ting hwang ya uti kaise go ngungu ga ite ama se kwetini mise ga iswa bna ga sa se go ngwa ga ika go khone ke do go eng khatla seng go ne ba go ngadi e nga e khaidi hi ya ha de go hara sa tsa ka mase dida tsing go ngu ti ka le go tsa ye go mo enka man tsi khon tsi tare go tsa ye se khaisa se ka mnikos ka o ke san a tina go ama do tina man audi tsing ya ne se ka mo bejene sa tsa go ngwa ro na man audi ka ro man a sa nga isko a packet tsa kwena sin go go ba bang ma di tsa o sin ngu twa isa se tsa tsa o sin tsin na ma khona a na ma khona ka khan han ka sna tsi ana tsa go tsi khon tsa nga inda ga ba khai khai sen ma
0: Orestan abe kominkoska oike a khwaraga sari aundi koi thai ku waka thwa. Risiku ka thwara ra chacha koi ye koi thai ho tidi. Ochini ma koi di chaar kimna kai kaisa udu ichin la udu nganingu. Halat ke ngaba nabutamin koi kai mai seke ngari sari aundi ha thai ku waka ne so abe request na kwa antwa. Saida Africa ba hustuna dike trading lai kwa anga atsatsoa. Ka nintabadi, ting halok di main san, kawusan ti amti Saida Africa ba hustuna ntwaga. Gotona ba hustuna tsikira kariko chan kongas. Nuga nama kwenye niba, Namibia pnantui haad makabai. Saida Africa pnantui, botona pnantui ti ii. Sei ke ngaba hustuna doede ko tri chotwa nai. Niba taas nati koska o ke kari ngari chansi. Tiba ngai ha, ii. Ngari ii taigu ee ngari kwena. Kosa se ngari intu o kaba ngaira tonto tota. Nau sa ike ngu kuna ni swap e ngami ngus pras na se an kaba e nidi ni kunguron kwa ase kam tisi tisan as kaita tisi kam tisi nisin tisa ngami ngus pras na rati iku yao. Ka kabi si a kabi ike ngasa kabi ni tigam tigam kaip anin kung kam sara kung pa sini. Se ike ngu i tigami yon niba ngu kras pras na na skousa li di kuita rami pras na Gospel Christian. That's the kind of only tone of tonight that gaining Christian. How is he? See, he carried out at his wrap, it had the Aussie Valeries and Commandant's class, case to go to Kamsa, Prakorotisi, maybe at the Larkunakarino Sakani. That's the carry, did he in my own six whole own? Tiana, carry time on Staromansa, Ugan is a carry Maris, Ramanta, Ninkari. Kuap antoroti kastan kosa kunta bukaneri kundi kabarati idit krokta tung akisen se se ike kena ngai amasengil ke kasta kunta katsa oresti ke karit ariti kami faida se stam disi kuzim asti kami u hanusi se niri is naman kaunga kundi kam swa se kam disi nalin akil kuri pti bania se karit hun in kas azerati ye kundi kina ba kanda ngaba kam swa se disi kuzim akil kuri pti kita swa khabeida kans kom kovat tirami khu ne ba waragan kube be hinna bika I ti na kha kam kur kha a som som ya I khabe ni skini hun nga niri na man kong di papa ne ba ni ke tas na wasting and to ta mai kan kam sin kurun ka bai wai sa se ari kan khalu si si an khuya mes ka pa I ke khari khara kan khwa khandi khari khari ni ha u ka ke niri kong di tu ba Kagan Gonangu, Irakun Hakangu, Irakun, it's me, Kurose, it's Tarin Kalu, the Gospel Classic Gon, Ninin Kuhaska, like a Kalusisako Pibaniha, Kabeke, only when Laskaka Harasrakun, Kaba and Hamas and Uncle Tirami, Kranguvi, Ka Nama Harum, the Tira Omiba, Kubai, Taribes, Kubai, Istat Harasa Obo, Kaba Tari and Hamas Huntera Kanga, Tarin Hamas in Nakunaga Ipum. Aintagam kurugunga tse kutse turunga sase kari la kurugunga jingkan I karunnuin sikasire uintsama amse kaunguyen

Neskekisa misting wabas, NBC stisa. Tui irkotin ra tekang aibting hwana sao, anita kabasisara koma yese. President Netumbo Nandin daidu askera me nga tsong tisiseng uip, kai kumap kam uidi yagi Namibia nga, disikusing ati hagap ti disikusing ati kaisang ekurikung agude yeb, ai kumrasing aidi nagya nga sa. Isti haisi arms, ngadi ikai kwakam udi testing ang isens di swap iski presidents aguami. Neng ahasib. Turi hase kora sang huas. Namibia tisa hukong uisata mahasa. Ting na tau kaup, ip ai ip na kagap. Ting aisi tu na hasib tinara umip asi isati. Presidents kiwaraka Namibia ting hung and hoop isi hana guru tau tonga. Ineding ang isen hang ahasibang hauna. Haragang ngaku karigung ngareng ang aiseni tsitse di yeba. Ngaring ang aisendi, ngan yang aindi umhigagyang wang mandiri ase. Dr. Nandin daidu askirami Namibia tui aisa siramasa. Ngadi I, di ain namati overhirirung huwasigu, uwagu giating uyeng aroma, ngay kaykhang antadi. Tsi ka ngadi, tsi nirang ngadi kaykwapkam uidi tsi kabadigu iagire koisip uwagu, Hubeb isi taning uyuku nga maadaba amese. Hanup ke tanka sang huwa si kutang hawa se. Isra mi se ay kura sing huwang are de day stop ka unwa. Neng hop maadaba am di dip. Umbas dip ni rati duwa isko se. President Netumbo Nandin day duwa sking isti tabang aw sa hain om hao nga si kai tui sing aw kwen. Sinaguro ma hain om saan kai tui aw. Kaup davat kamukap ting umbas ama. Hudi sikurung aguri khat kamu khap gedan startis ai kam disin

asiqhayitsambi seyang ni president nandin daidu waskinquri pnqakwami wakusandi nqhawunqa sicayicwi aw ibdinqhunwa siba khoyega nqa sipsiqam honqas eri amkha siptisqa qamqadi sithi haka nqquri pnqakini nqharusa uqhonisa khokeli nqaba sathi iskira min ibdiqayicwi skhora sanqa isiqutsande kyanqubisa qharaka nqa kunqhawunqa sikunqa tsinqhunwa siba kire qicisa sithadi kirin abun abusa horaka nqhunwa siku Haraga nagun agun namibia pna haguni, nora sa sipsi omkinsinsti taubai hansa. Nsiogurung arun on oa tamu hapne, nadi I hain omanding umidi ting an intop aroma, wang an an hoisa. University of Namibia snu kaibara nagan nga chancellor ke, nadi hio luahis student nagotan, in ending hariba, science I taubab eko, aredi, hubeb ting nai kaidi, tamitsi kaipsi sen hasi gutsi umib. Ini item apsin aromani rengun. Arese istra. Dokter Ialan Namila skine govang uisen sa mandak tis ay. Veke bat kot tan geologisa sisen khasigu. Ia Society of American Thompson Field Forum stigu. Yunam stik kabaga skembas ngutuwa istaba haan staba. Nona disituin astraitsap diskosi nirati yep. Amaguru taikai. Neski akturu nga Namibia bniting hao sara kodana sa. Ia Namibia bdi geologisa student nan. Se trading ona disisang nasa wang hobe si student nan si scientist na. Nga di in uwin karas tarip nara ho in. Nga na sising arit si kaka sins arumang hong hawa sa. Iskira mi, nga di in uwin kaisiang hang hasa sa. Nga di geologi si kong na kong aruma. Kau kau di, uwip hobe behap di di ase. Si, ma taub ay sinesa ni sisin uwe kaisan scientist na nirang ngang at kaisin nara wise. Namila skira mi kwa hang aip kwaang uidi kwe sibrang wadi. Tami tip kaip tabat koni di. Nami beb, tami di abosasib. Taip ma koni gu di tsi, eriam khasing uika kai kwis ni tai sa sain desna. Nga yike ais trap iha isra, nga sa si kaw trasa di. Burkina Faso kai kwirang nan skine nghub di kai student nan kaing arisa kwaang hai. Sing indi kai kwi au bagwa unga. Toro si kai kwi di, norasa kaing are idi. Kodi akasi swap nga. Ngadi wang ngay ka ngans. General Union of Students of Burkina's UKIP di miyang ansas. Kengona kanting ay bagwa unay. Tereres mabagkaw kwa ngas. Aroma, tereres mabagkaw kwi si kota minister nanti mimas nga ka. Di ngans, Captain Ibrahim Traoré ka kota nasaske. Kom abab ting hanumadi tom gung wagung unwa. Ngadi ing ainsarang abukatun o disin ngora sa taing aredi. Karuguro beke kung magwa ngayi ding as ase. Ne taing ares, UKIP's ngagu haske. O wakuro beke nga. Ngadi ngora sa sip di kabadi gagurong haiku. Karugup nga bang nanditi kriko si ngora sa sip sinatsi. Huwung inyara tayi karipong uwin. Kol tarain, situri ang sisaun sa si utarain amaguro kaisin. UKIP's kikari neng nansang insti. Abu sa siba ho wasa it. Wa kais arumarang habing ngay ka. Neng ho, tiyatas ting kawa di ba, nasang ho ang na, noko para ho naap nga. Anataon giraming in, hanwe sip mga tao din ni student ng tayong arist amanira di sa. Nga kwa in, ngawri ko din iya, UKIP's kahan di swap ay. Kwa ay sa era Ebola sing ho gu, Democratic Republic of Congo DRC nga guke, tuwing watisisa kwa nga, oni korang umidi, ay was adi. Nara ay kung siya. Ne maa sip ting ngawri arigam buon staksis ego ang uye. Ne nghoop ting urusip manasiri skap. Keng nga di ikaw nga kain gudan staksis egin ang are guwaya kautosa. Iyan ni di ikaw ay sa irang hoko diba tung adisi si hundi si hung as era maise. Ne nghoop kik tuge di sitam di situng ang abang abo sa ebolas ting hoko sitam kay di singuna di sitkisang ang ay sa irang ogo tina. Ne ngayip korang uisinski di sikurong as kay samtis ayat tarang ay sa hukko na. Ini korang ini digi disin monang ang urusip aga ang was adi. Iturus, North Kivus, South Kivus ti, ting nagi at konga. Ituris, in sky siniding ay pakakonga mihas asirang wakasi. Nesi akorang usin digi nin hoop ti disi hung ang ay ebolang ay korang usin di asirang ansa. Ain kaigu ke bundubiu kosa. Nidi ing ay ebola sa kurang huip asikadi guang ang ui. World Health Organization ske ning akasibang humasib urusib on osib wang hobe sing ang hansins ase ip ase disi hung as tight samtis egi karang a
aba yi Africa Center for Disease Control and Prevention sa na sa khong khong asi wa sim urusi abo sa sim ong osa sim ong osi asi ni sa ya qaran asi ni skining khong amse go tsiyuda go ya sa ron arma ke sa mesai ha ka ire ka tama qare

0: bana nebareke lokuqala siyahura angoba ngane mata nomuntu umuntu sicane siyahura ngoba obathe awumahuro ana sokhobe kame khaje uira kais oms ai neba pano strati nqake ha sile ke ne oba qhahele ka ansapi nara an to sa seta kira tswarangko auto ti swako ba ihan tasan ti pano ti thomas pas ai ha tasan sinara an ti hele ka ansapi nqo ngiyangansani ngobap nami bethe yowatho bangqangqana sine ngobap nami bethe ya Raymond nel akhien 71 56 961 khayinga khaisa tui tui hakanani khoise nani tui sidida nerang hwata ngomdo ngumuseta nel akhien 317 3098 khayinga khaisa tui ngona tui ngona khayinga khoise khayinga sibane ubat nami bethe khuba khawo utare ya misking ngomdo ngumuseta ngale saphu sayikan kan
1: Kan sikeng ai. Kai madak ka kisa miskeng.
2: Kai sikeng ka bosi ani da sikeng ra ka o nam biapi. Kari kari za zere ke dok kamar ini sang ai kan kari sa khuso na ko se a de kan kha zere ke dok kari kari ta ke kamar wa ko sa zere ke ne kamar sa me dra wa khara kamar ji labas ke ke ni yen kamar bon sia of i ke ni kamar ri hain ka dok an ka bote ka sim khani ha ona tsamaro de uma kham ko iskemiza kari kari ya kotara uma nga khadi area dike ko masals ma eso es nga ni beta maska io och misses ka maska io kire skoli ko te gini ha tsaro ra amzi erman ka minor nga mbe ka hat mayo o hybrid areas ka maska io och misses nga ka dok kamare uma tsin an khoi tsaura ka mas ikhami dere kise de gini bardier ien kamar bon sial os ne ien kamar shema umrodi ne bendu ke tsa umrodi ka nyu di otumise na an koi tsaura ka di dokha me dire na lag ien 764 989 ku ikandra na lag ien 764 989 ka benga da ko mi area di nga ini kamar ha ka dok pi aldre tu si ska plechin area na wa o sina ske di aldre ka be kini muta koma sa sama gai kini otumise koma sa se dramba ar maske tomaro ra kira herman ka mai ne rita kinga skakar da ranga are nga daga ho ore gini bardie kei kam kam
1: eng abadu uma
2: kei se sofia nida
1: okay samis meda okay meda kei samis
3: obai cheko nga kadi ong age kai tong tinga so ama kristina kai se sto mutwa kai se akon nga nong so tong tuk na tui kam ko ro mutwa nong so pa ko chimet na ha aba ya ngakade ke kuntinga so sama kristina ke ise te mutwa ko ngan kade ke ise ngako na nam so tanto na amstas tu tan ko ro hosta ba na mo dani ta na hain ta dai ta so asin ke ta me dai sin ta men tu yes ma dai ta an ngak a a shi ta ba bus ke tanga ta se tu tam tanga tam tu tu na ni tanga tanga ta se tu tam tanga tam tu tu na ni tanga na su ta ta ta na ba di se ba tanga ke se tu tam tanga tanga tsaisa nane ho tsamswa tsena ka se tsui tsam tsena tsena tsaisa nane ho tsamswa ntata ama tsaba tsa sa go itlhalo no go tsiwa tsa

0: qui ça m'esqué?
1: Ya, kai kan kan ti da do mire ti turuse ya da guru aba kan kan mire. Ya, ada do ne excelente de khabre ti ama besna. Ubare do ne khoda ni ni ai a to ucho ti um adis ya da bon ngong ha ka. Kai pe ti ba thori bare. Wan khara kata ki uga chanka ya khoda a khasi ni ma sa bon ngong. O khabe turuse ege ma tamari se kai pe ti ba thori ba. Dimirage chome ti ai kum qas ti gandor ti da bo a an ga ye a glass ni kha khuire an a no te da ge ngai ke khwa ti da ge ge mi mm sara di ko sina ta gire registrier oke ko u ba da hais south africa kas ke ke wa so khu yau da toh sadra se si gri ki sin hao ti da ge mi ge yo da ge ya mi ora ge khon om ti $5 or $10 of what kre go wa ti ya mi o ge kuma id di kha dira mi o id di kha dira ge to mi ma di kho ha go do sa to ti lama huka radio sitran khwa ko ba husira taba sa du kai dinga ta da do khara din ngau ri i mi tra khoi cha khami to mi re i ko ko sa pa si ai chama ter tri ir pa sa tra che tri ir pa i ke ke kan ne ti du ngau are ai di di ka ti da ge nit ma ta o bara ko ko ski sa da din khwan ar mara ko sa khui ao ta o ti pa ko sin ar ma fa to la ro tin to la ro ma ti ao pa ti da ke ke ni o ye to na an sa u ba tre i ari a sadra te si si re ai mon kai kandor si ida ai chama sin nam ida ge ge an kan ge o da ge hina ko minu ge ta ai di di taba min tangi do au ya ne da tangi
0: thanks.

0: last China, my Mago Ichirage, Williams, no Mago Hank, Obab, Charles, Williams, City of Mistwa, Aroma, Martin, Williams, Atoba, Kamiri, Nel Achien, Fear Double, Nel, Ses, Siva, In, Nel, Nel Achien, Fear Double, Nel, Ses, Siva, In, Nel. Abab Toh Martin, Kamirin, Akona Toh Nabangangori.
1: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
2: With Express Credit's Easy Payday Loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
3: Harugun harun arama Namibia ngumi senri ikuba kain hauna si chitain kain sen akasi kudi trip arama abas nga oshakadi sti totem tong edi kam adi si kam disi nganing ang ikuri arama dige kam disi kusin as kait sap disahu nanis kamang aip diskose oshakadi sti ait mama basin stop daba ngung areding hauna si pngang kai kengas di hantling amstaga nera diye hanusi kobam ske fridak si stam disi kusin as kait sap Kam adisitam disinganing ang ikurip dis ay nirangana. Si, tabi kong ay sa ngagang nga presidents, Namibia pahup dis, Lucia Vatpois ka niratkoba ame. Wang am sang haungabe kong uidi, haungabe ngandi, ang nga si kawan, mas tau dem expos, ngugudi. Undi, ngawmay kay gu, top kwa kasi gu, si nga sana, ang ba sinri. Aam dike, kay kun aramat sam disitolar ka. Tuan aroma di sitolar ka, si audun aroma di sitolar ka nirekan. Tri in hao ngasib, tri korisens, harugup ching ngasib kakaba, nga o syaka di sti tautam kaun uidi, tam adisi kam disinganing ang ikurip diting ang dibare. Masang ans aroma kai ngani aga, ngani koro tam, tam kuse, koro ngani kaisa kwasi tabi, damaske yo tautam expo at oshtc.nis ka, email sa singire. Oba ike kai kong ngomdom Abraham eso rueb om staba ko ha. Obab ke kai kong ngomdom Abraham eso rueb om staba ko ha. Roen matonan lukan. Uien afrikaneran. Erlandan. Subulelon. Hohan. Aisin. Petersenan. Sikarising akwantang ang ane. Ngomdom hans rueb ay kai nga kaisektowi. Haka ngona. Kuzing ngani. Kaisektoy ngani. Kainga kaisatui hakangona, kuisengani, kaisatungani, abudi juanas, subulelo ba kainga kaisatui, un kaisatui, kaisaga kusitam, kainga kaisatui, un kaisatui, kaisaga kusitam, staba, dinkang aroma, akami bare.

0: ቀይመዳን ቀይ ከሰሜስ
1: ቀይመዳን ቀጥ ኦሲያ ነታች ቀይመዳን ቀይ ከሰሜስ ከኩና ኦባ ዳግራማ ትሩጫው ኦባ ጄ ኦሚዳራስ አይ ኦን ዋጌ ኮንስ ኦንዶም አይኮባስ ኦምስ አይ ኦሚዳራስ አይ ኩና sila generasao akunara ankankaunt inansa u obaygwa umasto umstaba okayngumdu umstaba igobasbanasa sila ge egovan ngaoben chama damasen ubuchain ay iron aitaven kauman cha akunara gran kankan nasa gasa amanje nelkuwa de achamka nelakh yen ses sir 2 3 4 8 kai sai ko baba tuwa ba ne kam ande sai ko ba tuwa ba tamas kai yonke nel akh yen 2 3 8 8 4 8 6 si erika erna nakale ta khamika tata ka sa mama tuwa ta sa hello
0: Ah,
1: ngawa kus ngai tu dah. Ani kau ni
0: mana
1: mi? Tiada je korang angan. Kau sana.

0: Goeiemiddag, klap jy SMS.
1: Goeiemiddag, ek is hier nader. Sit goeiemiddag. Para na my bang. En gaan pido cosas de hakskin sifuti. Family ko enkaran wa hakskin sifuti tipo ko nofen. Kham ko. Aus adamira o mata mahakan. Di wat wat. Kada gido ko mata kayi. Ani sna da gido ikri. Na mi di hunji tara de owarna. Ang tere watin kwa hanga kaga ho o de gigi twatwa hi un hai ane sna da gito to hai o nuwe ge ha kai ge ha o de ge ada khaba di tsa si claim pa khan ti a kai amros ke ha kham ko se ri ana hak ki ane ni si kun ane eva si wa sa du saura no mo si khamiri si tin kare ko ski na i di un wa ira ni hu ni ko sa ngai na mwa ku ti ko si ko ngwa ku ti e ska ko Rihanna, ini ni hak skinza saura konse khamiri. Iting are ngadi korone batamba. Koe kama di hatsi madi anko wadi. Ane sna dike to ini ha puse hak skin prokono kona. Ode gege au sama hakans om ei ke kong kong ni ha. Au kona ate ge hai. O ge clean ba khantia tain am se khororo era di. Ini ni Rihanna hak skin ko dana se. O saura konse ni kampo za khamiri. Nal ah ien 2 6 4 3 7 ah klikandra. Nal ah ien 2 6 4 3 7 ach Rihanna skin ani nisa futhi hak skin sibrogono skin kana mi dokun ke tswa khang abegege ane sinam ke kuyo ne kwena o stama kan tswana peter ke ke skamika oms ai ke tri timi ne kam go zabi alre ida na mwa kuti tinga kuti kom a kuti es ka kondi pere ke dokoro mi tangi o tia ni da ku kaiza bis
0: ngaba uma

ka nxa ba khotsa lesedi a sa go pnganira a ikonse e anetse dang mya go nqwa tanira a go se ise nqamqandira wa nqamkhweni go anqa sinza e nitseke nqamkhweni tsanqaga dicwe ida netse xa nira mitsi saura se ida o inqa qa sinri

Namibia nga ike atamdisi khisan as khaitsamtis ngasa rankankaitsi nganhanusi sike ankankai genocide remembrance day di ida huri ko apnarami genocide thing I was akamidi ngadi hiya ke han queen here nick comes hiya ke a dc question atsi hakan ikuri bahu dc question atsi khisan I an ikuri apnak ke han kamidi akosa se idani kos niska o have over here ron ti anama queen ngan singe a ungan wanga I ngap ngap comes nga sleep ke khisa se nebara kom kom kom tawe Germany Rami say Iki Medico and Nin Mana Saradin Hobanera O Kuniga Medi comes Masna Adi say Iki a ghost as a crackari come out Mantina in the Uinga Ge and Wanga at Malakurumi say it plays as a Ainsa a non audits on with Mahabis Ainsa Tinum Idits on with Mahabis Ainsa is as a overheaded on say a Namaquin and he again in the Uinga and one man and manha ra isa se aimpase netis nisa idake ngakam habide acisa se kora aidmase akankam kun ra ko wa habina idani kora ti ida qaraka ngako cico anqwanqadi ngati nqanqadi te khabe ida neba rako uruda dide ti idani ngakwen mana qosa se qwasi ba nimase I ti ida qosa se netis nqakhona qwasi ba ma ti qhaqha sense asinetisa nira unqikoda amabesinqa anqo madi is net hesa ke anqwi ti darista ibasenza uri kuba pnqike genocide dira mi genocide satarira ibasen genocide ke saladi kuba pnqa ida ngobuthi qubuseni ming asinisqa oske genocide akam uis Kai kumwap di kwen dis tiran iba sen kai kumwap di kwen ke kwen ay ti a kurikunga temaske yo kam nguna kurin temaske yo tui kams nga rakam ni di tui ida kini rami ne kam usneske kai kumwap di skusa hindi maha habi ngang eyes of temaske yung ngang house temaske yung ngako babarang huwa kwen ngang as di kwen ka kai si tui kumwap nga was disi di nga haka kamdi Nati nga atam niyo o ida ke genocide tirami. Miss maske ebi tiran ibasen. Genocides dan ibasen ske anga. Kala kumise genocides kren ibasen. Tui kwen ka tui aib ay atam niye. Tui ng ay sa hud maske iyo. Tui ng haw sa hud maske iyo. Tui ng a sa hud inga tui ng aib ay tui kwen atam niyo. O namabia wa ida ni kos niska o ige neti ikam nidi ngadi. Atisa se overherero ang ice tinamang ice tin ang asma ki aha ukhunis tikang abdin aib namabia dip nga si ike nedi ikham di toro di ge aha di ngap tamaske toro piya ge aha DC kwesing a ti hakan inkuri ba hu DC kwesing a ti kaisan Kuri kose ki ahab, ngap ngaki haha, kaisa si ubahere ron si namakwin. Ngandi kam usmaski genocide ase ki ankahe, ngadi inge Germany duitin hukti unwa aun. Ngana, tamaske yo kukuni aun, sada din huba kire uha kau, tamata hahiya kire ukunin. Ngan, di kams nga inge kwena wana. In the Uyga say, see, Ige Hamdi Nede Haga who get Ham Queen in the Umdigagi at Ham Queen, see Abun Harding and the Uygagi and one man, man, manha, idanitra, go was a case, Ige Saturday, come out. Hendrik wat boot singe kisi kaisa si sada kapteini kapteini Hendrik wat boot na mang aistip ngap singe kisi kaisa si akam nidi ikam di nga sada ding hoop ngap ukoni didi kais nga sa I ni ra kam waka se ila ke akam kunti nang aisa ni ra ma nidi I genocide nga sa ila ka ay wa o ngangkaon ke ngong daura As I say, Iran Hawaii, Tirang Maura, Shark Islands, Hasnara, Mau,
Shark Islands, here, Lutrets, Naminus, Tuda, and Ansti,

ngqos cuze ngqos xaba ngqos ngqas nga isithina ini di queen nqandi qoke an nqantsina ke sithunza ditsimise I se idashak islands wasithina nira akose I nqa queen sina drink wanqa disikwesi ngathi unqi kuriki ngathi ishak islands ngasina ndi unga kre wanqa nqanqa kese tsunsa masip ngapha ideke asara dikona anqa siqhala kanqa ku qhali kunqa sithina ikini di ithis ngasa nethi sinqa rank ay wahi tida nqanqa sithina nira akose I khabida ebe unqa ngathi sara disaku nqa qhamkwen idramisi nira qhalo khabe qhamkwen qintman qhala kanqa kuse idara qas a hwi aw idata qhamkwen qina ebe nethi sanqanqa nethi sara qonqa isase asara di kwen man tsina nira anqase I qhalo tarati ida qhalo kumisen qonqa qhamtsa sen tsi ida nira q

0: ansinqakanela chi uwesa ngaske school kunqa ee tsuwan tina nira xaxa isa ne di e genocides thing I was tine di e genocides the qam ngidi ya gidisi kwesin a ti aga ngikuri ba ho disi kwesin a ti xaisa ngikuri kuse a ha di nga in a ngang ansa unwa se a gaike in a kohang aip di kaitwi au hui au Karuta niska upke chief manaseba sauran ai tina kuro tomgom kao ti sauran ai kuro atang nisen. Nga kuen di ton hiya ge ahoen. Nga kuen hiya disi kwesin a ti haka nkuri baho disi kwesin a ti kaisen nkuri kose mwika ge wangan ngan gege akwe I ngam sabin hage ngame ina. Au kuege ina ti idage nga kwendi kwasip nga sada nete ratedi indi uingu nga agarang ankase. Kousa se ibkuro tomtom kauske. Kabi kakasin kaigu aitaw se ayunams ti nast tindi nedi I ain hanuba uti ni mai ain a I taunga snasa khatang a kunga torahi hia genocide nas tina kosa se kamkwen ti khakhasen aun nan tina nira khakhase school ku on nira ne khakhasen a kuneka nira abosa se khakhang hari ku nga kuti khakha kai khaingu nga kunqani qase ise ne comes ne ke has ne comes yes already qohan aiptis nga ske qosa se namati herero stuisa hind maha habe wa namabi khwendi ti idang hang has asi ne testi banira anka hwe au khwen hia namabi nga han ngan ne tesa Urus asinira utimidide namati herero testi khabe anka hesko tis nesa a namabiebdi sa ting ang sens di te hui au. Ii kwikwe tinang arang midide khabe de tuinga kase netisa nira tedi angkaran angakwen hia uinga ke a wangana. Kaise ipke kankan stie a karipti. I take to house here. A ghost say, Natalia Tomacosis, Nasa Kurokan Gandidi, it is Naskun, or is a Kungasa. Obung Ipna in the E. Abekurikake, aha, Habengo Quena, a kind Christ, T. Asika, Ikris, Nasina Ipke, a Gangansa, a Kuroma, Habib Kurokanske, Karipti, Mung am Ausnira, Habagam Nasika, aha. Tedis masa kwena ngari uhun ngana nira masa o I kwa kwendi ptina nira kwisi isa karutra swap aike hako I kwa ngindi ngastina kuro mihe madako aing akuro mise inge kwa baba au na kaisa se school kuna aha us school ku khakhakai khengu tsin abekui kuna ni di itses ngasa tom tom kau in kwana kau kau ba go tshi kharin asa go an maba go tshi mang in go tsine comes neske madi aha tsi sada di kwen nganke a uinga wanga disi kwesin a tsi ha gan inkuri ba go disi kwesin a tsi kwesin inkuri kose ada genocide ga go wa Ada genocide kwa, ada genocide sa, kosa sing aingwa sadadi, kwa kang aipti kaitwi aun, ngan tin, nirang angkang nding hupti kams ngasa hui au. Kosa si, ikuro, kani heske akaundo, ngadi ing aing aing sins di omgu, hiya museum dida angangu, ngaku ni omhesa, ne genocide ngasa nirang aingwa se ise. Genocides the omgu monument nan ti a museum nan nanti nira kaisa se omhe ti igu kata kaigu ti komen kaigu ngaku tina nira kininka unga koka ha se nen as ama nira dihe se di idake ngaba nira a kongami habe ida kaba a karuba mati a kore mang ap ngap na ida haza
1: unde musimaneka aenda atushe ni mekuru wetu wetu ningile harikano tangi unene meme wetu ponga ukaramo ndio tena matango unangare nandika pitureike nandika pitureka ho yaro

0: Nambano mekotore hungi ndi uriri meraka roshi herero. E hunge pupu chineno shi hungi ndi mba changami omune kusha kina mambo mengi ngumeka hakanu kukapa hano. Ya, basha ba njanjo ondangi rutenga ko kongonea yetu no una na uhe uru kondwa rwa musati kokusha chiri weto vana novengi mbutwa hindwa kombanda mara mwene no kutorora mi.
1: Akaundu ngaba ile ke umusati khari umusati khari pngapnga ko amqasin ha e di a genocide ste ayin ayin sentse siyada ne tistam di si khasin as khait samtis ayi ran ayin wang ayin ayin sendara sara di kwen hiyang ayin din aup kya nga sara ngoras aroma kats niska uka isa si isne kamsa ui nga i ti kwendi hamarin amsigi ha i we awidage omusadi ti kovan is nasa ko ang unha i ti idake asaura se kabanira mi taren kuro ne baka isa si kumkum kawe ne kovan is nes nasa ngekovan isa kumata ni kos niska oike ting ams and it is genocide thing. I was this. Mas, ksa, tisa si, kuro, tum tum kawe. I wada kira karukin ay, ngap nga, ngakwen hiyang, indi uingu, ngakake ang, wang nga hadi I, tuing nga kasip, ngap nga idanira, mang hao si. Neko bang isnis ke, Honorable Jenali Matundas, Matundus, makanya minister, makanya minister, haruku wabaditi, awak housing, hukudis, maskakro, ma haru e. Saurang adi iske agaisa se kuro tumtum tau, apa iske kuro meaning awundi tine anetes nesa, ngaske awundi tite mah. Ting house it or as the head maha. Habeskia wanga eha. Ting, I wadranga queen. Hian ending augunga gianga gisa. Sada, morasa, mas, aroma. Netis tam disiclesen as. Nas ai iguinedi equin grehanga. Ting eyes, aroma. Ting amahuis, aroma. Danati. Nan gre, hangauba. Ige, na. Umdi, ngadi concentration camps dramedi, ngadi akanamitis, ngaske netisa. Kaise atunsa taupna iskoro, ming atimi, nedi ikwen, sadadin, ngandi danadi, ngadi agere, unga he, indi soro na ho, iisi, auka hoop, Germany di dramib, ngap nga, wangadi. Hakan unsins song wadi wanga de city uwega enge saradi kwendi danadi tisorodi ngadi ikere unga he. Kwaisa fontrota ngapke ainu aupnidi e kang aapti ge iba tipke iba nabaikuro ipke mimi de ho uwese ipke iba nasisen ang mana kere miba koga danadi ne de ho ungari e. I ko ose tikan ose nobasi mose I nidi itanadi ade nira iwese ade iskong gromi nidi itis nesa ida niran anka tingakwin hiya nidi itis amarasisen nidi itis ang ankas ngasa rang abong abong nansina ini agangan sa masa kosa sing hoping uns a president ndumbo nandin daidwas ngas china ida kangan sa ni ma kharipu wap nga is nidi itis at maske iyo kharipu nga is

akano ngaba ila adorasa qhuwa va 100 vot boy diskro xa inqaba dase anethi sina laqosa se sina thina captain Hendrik vot boy bara ayiwa nqaqari akulicip yane ngquba ngqora sikuze ke ngqitsina ngqiti qhamska asip nqaqari wamethi ila ngu isinqanqa arma qwaisa anita sasaurase aqharuba mare

Namibia ase a strap tatunsa. Ian Iba since Aramatuna hasema. Sika in Kuahan Iba waragan hoon in. Sikadi Kuahan Idi Yani retride, ran abon abobase. Iskin Isaaco tan in how Tora hasip, kaako ekusis, sing arang unkusa, wato gunan haraf. Taungas novi hasip, tamquin tam tam sing horum omkursing hang hasip di, manasas kerami. Kaitwaptam widi Namibia pnagia di yedi. I sing nai kredidi, hua tora sarakaran asadi. Sanitian kamske, kaitwaptam widing ang essence tesa undang was oshana kadip di stavaguru kovang e. Naba is insanidi itesra, nang aip, Namibia brak harukirin aip, wang nai kaup asirakaran ase. Yang ere am hasiku, kuahang aip diganira use istra. Ishoguami netesni, aisa, hanu aisip. House, sing ice to be naha sipti kobi ice, acetate nasa. Doctor Stingam skin arun ego make it pump come widi. Over here, rotina makoin, agogitin, widi. Ois and whom has you go, I took your hat, my sa, or have a coisy comasi by Grekwan nasa. Hang a hasiptava, goron hoa. Naba e, oshana moon, amabof ni pinkip. See on dongan how nasi kaitus, aim of John Walenkapsina. What am can like a hatan huga. Tari gingang ay pa yata ako tawag sa kontora kusi. Shark Island si Tra nadi disi kusing at si Haga si disi kusing ang si Tra isang ikurip kay tuwap kam uidi. Ngay kay didi ho ho nas asip ke. Nadi i na kang sa tau ngap nga kaha. Nagang ngawang housing nung sumiko ba ba apfalapas katamelop ke. Kay kain sa guro di dana hay si am skate pop kam uding ang esinstis akasip di staba. Iyan nedi inga nuis inga minus nga tu sa guro di yesa. Iba kam ang akasip. Kay pop kam uidit sa stip. Iyan ip tanu pa kam adisip kam disi agang ap nga gyatarang asip ke from genocide to renaissance timi at ang am snaka guro di ye. Housing nung snaka ngawa kova aup ke. Hanup nira ay kung sing nadi ing ayin taugu. Si Shark Island snagya ang on wa kwinsina ang isinsa. Si tradi nga koloniala kay tumapkam uidi di tragu tina. Taun nas, abosa si tuwi ay sa si mas, ting hanwe si pa hukas ngon. Hup ngon traba aw, a date club trap, thosin hatap ke, tabang hausa, nan iya kya kam uye na goroma. Kay sigi, kay ikwa turas, Namibia pungay kredis ase guru karang ase. Adari kya kwa mi, date club tin Namibia pungay karang as tung tuy di miskay kwa kam uidi ais. Obab ti madaba amdirang awa senisa nikuripting ams eng anira ti twai se. Awe khan ngona kay disi kanap ting hun enge bun start tis ay gwa wasi. Nadi itwe aw naraman o ngawa nga di South Africa pna. Ngora sa sip ang hansin di kurung koko sa kay swap nga. Nengan stona kota haske, Johannes persaku agras takwa kana. Abay ding ngami tade. Masin khan ngaw was asiguro karang ase. Tanap ting hun en arun e orasa si South Africa patsant ma dina min aroma. South Africa ti kai tui di ke kanap ti mai san tha. Kai sa ke di si kwen ma ing habib aroma giri si sing are yan en huba ku giri oi tauna. Kanap embassy South Africa pna hasking ong o sip ti tranas habika. Kere ti ing ui hun en yan en di ma am sing aiba nin hub na kya han na nira uwa kisa ita kis aroma. Kanap ogasi minister Samuel Ogutseto ablakwa ke husa bina akras anikunika stava bunstak sikam uiguru kuring hari. Sigwa ming in nadi ka nadi si madaba amde nira husa. Inti umika aitun kais aroma. Ipja guang aro kam disinganin an wasi kontin. South Africa na ako tarasasa. Visa tini mang uyakwe au. Sidige kanap tayk widin ina wasi usin kwaitanem kanguti. Adi guati. Tayk widige go nitsigam toner taksis ayam me. Adi ing aing hobi, toma diskoli, keni ap di raf velis nga tukutap nga kukorang uisini ngay, oro doma disikorong a student nan, nang ootsi disikusing anawhana, tong wasikwa nga kuisa. Taung nasi Minister Julius Mikosige, goriaw na kumibaning aing hobi, ingi idi, aromas no kubang antahe tamahap, tukutap ay udumishi tomaro di tkhaib, tabi skoli tava gilgals nga kya korang uisinsa, sing awekha tamsa nga sa kamakakwa nga kubisa. Kenya ke kahun ngai kedi school gun ang hobi di de uma mani di sisra na sang hoku uma sip di kabi school guta bagiri di yegu tam adi si di si kai sang apna tu ge kong ngai hai se anuk di kong ngai kuna misa wa ang sang ang hobi ku ge student nan ha ngoban ngadi ngadi i karing u atong au studying wa ku ge di ye habusa masiku sina kadi kota se

tsabeng a bangqa manmima a masod mo nyup ke nguri ona go ni skoli tava miba koro di simaisan ngadi inqa mibeka nqa bo ga skoli tava student nan ia nang aing ho bip ke akora ng usin swap ka ke nqa ipena mo skaro magia manyisa di tsam a di si tsam di si ga nqa apna ke aing ho bip tsam di si tsung a student nang am skoli tava ke akam ni erin ho to se aroma ding aing ho bip di ke no go ba a ka sa se ma qalo de ma wanding am saurang aroma kaisa miseng arigam kwa kaisa irikau tamat kabaretsi ngwis.

a kaudo se habi o kaisens ditumiti idake no khuba aqwaisa dark sip nga bara wa ngabe ko technise qomsiroi a ha ti ida qabang asicung ai icha nira ngoqo esinqasa go house e kobapting hanhasa si sada house di isi ba qomaida nokra didra mise ida agaka sinqo inqasa ora si qaisa Yolanda souls master Asenri.

0: Ja, genau, dann sagt ob ich kann ihn noch nicht der Sache, aber kein war Eis dann ab die Kromise zieh. Denn was den kann das hier da unser da kommen kommen hier. Ich da gehen kann Hasa sieb kaum Hasa sieb tip zieh. Kann Hasa sieb Kobab tip zin kha nin hua. Die da Kromise wapna. Ich da gehen ne ba nüt das also hu Karup tun kusen in Koinis. Sarut tun in Hausi ke sagt der Sache zieh. Karun Aringwa Kadigu zieh kei Queen. Dann ist kein Wasser drunter, aber du Karun Aringwa swapna. Papa, it's gonna be ma was kommt dies was da ha du pa kein kuit ka ha e da man kup na nung ska snu pa u ka ap am ka sore sore ani ka kan hugun ga ska kwe ha tis kane ba hain om kwe chi ka kuina ti chi chin chabi di chi dai di kwe ne ba khaba ka sta its ka comment comes ai bi ka ba a ara mi ren oi ka ka ka chi nu pa khri da ka omai ke ka ka thwa na bi chit ka ma a bi kwe ha ne ba khomas nats ka has hartap kharipna neba khalas kharipna wa khona tara tabadi wa khona tara tabadi chi nin us kare ki kharip kharin khang khasa si khau na si tip pa khwa chi khari kobap ti khang khasa si khang khwa khabe ki khari ra ei ka ona an kau nin us kare ki neba khang nin ku bisna turi kha ti de in wa kam kam khang aba dani neba turi nin khasa chi ki o aisa e kabi kabu o aisa ha ko ba nin ko sta ni ba tu to sting ko nin ko bista wa ta se dani mai ain aba ha nga se ting han ha se si khatran khwa o da khrik an so e ke de swap na nama ha nga o dip ku ku re ra wa ba a nin ko ngai ka ba westing ka ai kai ada mirik kan kam sin hurun kap ai kwa na na chike nga ba ip kwa na na khari gospel so ta khabe i che kai sa mi sa ni che che hang ai ai nga nga ai thumi gu gro kong ai ka ka ba ko na ra ha i che ka ba sko na ra swap na khari khara ka khoin na khu gro an kau wa madin ta ong di ba mi sa khu ye tira a nga kon hia no khu ba ka ka ra in kan te ngi to es ka sta ni ong di ba ka na sti na ni che sna isko kai sa mi sa nga ba khari sari ai ai hoip kro ji khatwa ogron thrugna hun ina ta ona taraku uri taini kaban ai gusat nga ba kan ka ro ne bai ke khari wado tui ko ha khabe ida kan thau tha
1: ya kai samay ta ro de pidomi sakter sati ba ngi ge pasam khabara ha maru se inda se khari ta i kurkur vera uai na man khau ngang ong dip ipti Juan ina khari kauna ni tsara koragu se ane oista i ge khari kari i gospel group ka bani ha se i se i de ke khari a khari i halu se a khasi aring wa kam de ke sen as ane ha se khuyao a de che ni ba khari i pai wasting ka pitwa ko thi a i da khari ko mari gu ai information ku na kara kong khai sa a kang hu ai ka chang ang kha se i ke 19 ai di Nadira Aikum Sekaudo Ike Narin Lukes Kalnang Odi Baba Deswap Ira Aikumip. This is a Dangang Hupakuta. See, this is a Kari Neng Odikami Gospel Soup. If any, say E. Tinga T is a Kunan Ankasan Arikampa Hanusi Saku Ibani Kunkai say E. Oda Nag Kari Kama Kanan. Hoku tabi pera ngwan tau. Sere gene swabai kaun du khari kain kaan se ain akang khau na sing ngai di kuti main sa kwaen sa Simeon Christiani au tem di tui khari ngasa sing ansip kaba kwa kong ho ia khari nidi in khau na se khundi kamiyo ama se khaun khup ka a khoa khaba. Ara kain ches tumire minister.
2: Kain ches au tar ki. Kain se tra kaan kaan nisi ra ye nga ain huwe ma nidi ngang aha se bachasa sti ba. Sera ye dokpa kain se ngisa khoi se dokpa ne hu pa wasang up thama ni da je ni sera ni ba ni ngai ngai oi among commission thing na di pui pui khuna se da je he le ka khoi na ti kho chi ta ra nam ma khon khuna khau kha ra khoi thip tha ka khoi wai khau ne pye ko ri ko ro ben a ga si ba chi ama se mang na su sera khai chi ha khui kha cha mu ba so na wa to pa khau ni tu a ni sin oi sa se Nai da ministries kan hun are sa ma mir pa chira ministries mari ka ha chmari phamis nang kai habe sara ap ke sara din a chira tang nang ap sara din oru se tira ye din a wap kha ye da mas ko se na kon am ko se ele kwa ngatasi mga maindi o oni haa se haa se se se se commission ki haa taba cha koo jin ngay ngay taina ka stali jin na maa ngay chingye ngay kwanan commission haa sige maa koe wae ngisya tokpa ngay kaisa kausa maa ngari tatska ngari maan hai kwa tuat hai kwa tuska ngay ega ni haa stali jin ngay hui kika tuka kui nebke wada din aga jwa nama kwan diskusen maa ita nama lak diya khabin ita diskusen it maa se se se Total House of Commander Charter.
0: Rakaikan kang sembere karong abjek nasa Simeon Christine. Ain akam kau nasa ngadi kumai sepne ba karas terikna kiri. Oh baba. Karida ne swapa ikau karak tora kui kau ske ne swapa ikari ngadi I ngai ain sendi ngatira ai kung kai satsi. Ansa ngai am khoa op kosa sing kau ngai am di dip. Marsilena swarbo ke kari ni di ngai di ain sendi di kon kumiha. Si kodana ha tida mire si ne swa bai kwen ngana ngari I ngai pti ngai sen di karatatswa kwe ya araka

0: Sê caro ngap chê ngap ting anh ti ra ni sop nga ai khung tau ba ni ba ni kres kas na di ding khau nang au dip ting khau chê wara ka sang nai tam sa sai ni ba ni kres kas na kwe chi anh nga gromi sê kê ni sop anh nai nga di I stali ki di nga de khoi na ko a ngau mai hui am chê anh mi ka di tua nien kwe sti ngai paro ma itz ka kutsa kos chê states nga sang nai humi tua ai ha sê kê khadi ngu khadi humi tua ai ha e हमारे आउं कि आप चिंचे वाला कैसे कोट साउ कमरे का अमाये ना कुछ तो बन हमी ऐ दी इसे चकचा कैसे उन्च मा ना कुछ खतरा उनवासन नेम वेस्ट नास अरोमा निभाएं मुझे स्टासे खरी मेरे को तो वेस्टिंग का नास के नेसा सिच का को अरे ये इन हम को आउ जिन्हें कम कोस्पन हुरुप काबा खरी लाइफ बेंस इस थाने हाँ Jadi life pains dan hawa se state sa kari aing humi wahun humi sa se ma set kuta awara ka se nedi I namang hau nang ang dip tam ka cik tam di sinarin ay ngagurip dip cik kari de swap ay hong aing ang dip ase ni hasi nap ne bag duges ka na kai se kai se aing humi ba ka ukai sa sa tau na a abo ba ka tau no ni swap ay no hoba idani ba kari nedi ing ang dip kurukur pera uai nama kwen ang dip di ain khomi kura kong khai plap twa ma swap nai re ke khari tan ka chi mr motinga chuna kwa kong ka ara ka chis mere mr
1: e kanches kai mr e e thai jo go to twa sing asma chi kira ka je tap ka namak kon kai ngas chi ijasi namak kon dip chi usigu chi hanga si ba ngadi ya khumu khara ga nga kong ngung ngas ke kai se ama se wang ngam sa ba de
0: Aduh, nampak itu Mr. Modin kap cakor kams kakak ini ke hari ni suapai kencan si, aing humiran nans di ani kawan sa Charles Joseph lepas kuat hari omka, cik lepas kuat hati rah angkau, kau sa se aing humiran nans tapa ku sakuba madira mung Mr. Arak kencan si mereka kawan sa Charles,
2: kencan si Mr. kencan si kawan, kai si kai ayu segar mineng, arma cie hari ni dah mau kai si ramung ini. Ang dip ni kau ngasih ang dip ni dah hanga ba si neng oi dah kadi ing komisen kosul show termi akasip ngap am si ing komisen sa si dah kini neng oda kag ngadi elok ang sa kai gitu as kau gang aridi kami yo kai berat sa ku neng ngawang nga westin skap ngabada am dalaga programming ngap ka ane tsuwa si ida kadi kuing ngagu kwa ona umandi de khabe da ke ramun ni tam ona aga khwin ngan kha kam u isa kwa u isa chi khadi me ba isa ais ta mari da ni ku christina chi da ge khadi amdel ge ubun ng snes ka tuas khau ga ida ke ni cultural balis khap ka ba vier na ba kam ai de ne ona chi khadi mo sa li de ba sina de ke kam ai de ne ha ko ba u ran khwa ngai de gu ran hon na mang ai si ngai de guti khon arma si de ge khadi bonfire der mi sa gu china ngwa kham khon de ba kham khon khadi ngwa ban hao chi ais am ga ni nam chin over ge ku ais ti kau ku ori ne kha kha ai chin khwa ngai kha ai ti a kha si china ni ha chi khadi I da ge argang o de ga mi yo lang arang ngwa ba ngwa si da ge lang arang ngwa ba da ngwa swa ba khadi ni ain humisen sadrat ama chiri ge galchir village ba khari khun anane aikun atam aidi chi sari sin hau chi khun tinane aikun chi khari mo sali de bas china panel discussion ter mi aba go apna panel discussion dik khane aikun chi da ge ngai da rahia khari ne khabi ida ge ko bab urin ko chi da ge ni khoina wa khadi tam ai dine ona mari da ga namang ai sa sene mang hau chi tuwi gai chi da tuwi nga khasi kha khadi khun wana ai ap kane disa chi da gen ne khun wana khong ai ase sona ko di ga mi yo kan gan skora sene wa kha khaus ani da hang gois kha khadi ni au nga ba ise si da ge ngu hang ais ha ang ais mama rang ais namang ais sara khaun ui neng ang dip ka humi sen chi khisa khore da gira khadi tu wing a khasi nama da diba sira gore elo ba I kan kan wana ku khiuda idan hauti khau ai nasi dikansa kai ayos
0: ah abe komne tin aroba khari ku kare ngapke ne kurip taskara me ke gonati se must abre ku ti tin khan sa grop ti han huru rop china ne ha 30 seconds tirami huru ko apna ti chaka chakoro na a kai sin chin khau ngan huru ku chini ha khaza aur last arama ngi se huru roi mi thapni
2: ama gudi ti wan uidi ti ga i khun chin gine ya chin na gurmi se 30 seconds tirami kai mun chin gine ha sei da gira khari khore ida kai khora china khari ne ka gupti ama gori ti khun nan a gai re khari na 30 seconds tirami kai mi na ge khari khori ro ga skhap na ge khari ama khudi ne ya 450 rand dira tang op na ai na kai mi kanin ama khuwe sei da kom kas ki tuwi kuwe ya ne ba khura wai wai ma wai kai mi khane wa sa khaba da khari toms ke koro di si kai mi kudi ne hasa se first come first serve der aba ko kami se da khadi noye re tin na kai min khadan kha khun abe
0: e next ke a nai top na kabi chana kai a di chin na khun ti to ba ma di ni sa ku pa na kha
2: na ab ke khadi ne der mi se panel discussion ti na na di ging na khwa na de ne ha story telling der mi aba ko na go ti khadi Madida, kai khoin ase khun kere di dos ne te changi chi ao ebi kon khari khari begaro na kere ai no dero chi gan ai ai dos khau nai kumra khari hunuma ahu asbar khri chi gum nang ai khari kam ai dra ha o oge khari nga kam ai chi na ni ha se la ge khadira mung ai se la ge khau tu sa khabara din na mang ai se khri re da kam

0: ചി ഉറും ആയിരച്ചി ഹാവറിൻ ആയിസാം ക നെക്കുരിക്കും കഷ്ടമാസ
1: Rakai kan kan sumi koi sa Charles Tsubi ya karut na pte koi sa Charles Tsubi ya kari ni di ain kumi ngan sting ani ba kaba poro kari kasa si ba marasi sa kup ti kring kring ba marasi ni ba ngu kes kas ngu waraka sa itsi keng ngari ka mama ngabra ho mi da koro sa kari ike ni si sa ni swap ngan kagan kups kosa sa sa it Afrika ba hua sa ri di ngari tsina kua nga karakai kai kui di ngai di ku a kaka sa it Afrika ba hua po tsona ba kus na ra kari Angba sini se ini ke tadi stali gitu ya aing humi ha stali gitu di koi koi nanjing nai ini stali gitu ya ko koro koro tadi aina are koi ye suite tani khie khari ngari inje khara ga ko ai tadi stali gitu tu ba khuna ra di koi na aing humi ka ne karap ai khari ma sanen koi aseka khari hu i timi o ke ngari i gospel akasi bere chata khaben ngani sa khun khuna nai a a kritso tsa khatsi ike ari khalu si sa gup ngabani khoi khalu si sa gup khak thai ke thari na kromi se thara ka ari ngade ni ha khau na se an koi phianing ngobi si ko tsa ko tsa khari ngan khot haru omdi thari ni swa ping nei ko ome to an ari khau na se an ko tirami khabi dike ngi khama ko haru omdi nama omdi thari ko amma thaba I khari ngin ngabani ha se I se se ike thari nga wa ain khumi ba kai se kau chi neng mo estika me yo gospel sup kha khabe sona chi dani se thari elop thata thata khoi chi elop thata thata chi khuyao nadi e khari kan kan obas is thani hasi ko cha ko cha khari o auto di ke nadi e nama khau ngan audi di an khabe gu na ku an au ai hase ne tes na du ke stan kun na khaba ko ron nari ma ho ho nga aro ma chi khari ne swa ba ai ne auto di hian atma ain min as na di china di ring khabe ka uthra ne kui se ngang ko jip na ara ti da sakte thira khaba hu khari wa kai samesta ona ai

0: inglis test masa kro inglis sensei tsi tsi di se khabene so apna ning us ta da de ba ni test asa khura sa du ta kamske ko sa se an khang na se chi ko apti khang na sa se ba tsi min da kro se ida ke kaun do turi ning da ma ne ba khwan ning ko bis ta tsi de tsi nang o aisa tabi ko i ke ko kha sari ya ne ke ko che a ma se ko gru ro na ta an na ke ani ali a ye gi re skol ta ku ri ka hu tu ba ka un a u si i como la casa coja a que hay misteri kariginga a en la can kari parlament anip kari karas kari ti kari sin abe man man sin anisina ko i ip como esa jeremias khiman kai mister mister kangois ada kangois
1: mire como esa sa ti kadi wa kai sa misti ka una kangois mire
0: e kaudo mito grose ni ke kai ka banguru kuri tu ipo sa se kobab khali bai chi tong nas khali bidi kamiyo mi de gra se I ba khali tong nau se kaba wind college of education si kisi ati to as khak khak khali asip tabis ko lip kire khak khak kaba khak chu tas tas wat na a ngu se ba khu khali diploma in african language ka kun chi kobab na khak asin mi sen chi khabe khali na khabe ba kire si yo khum laut kaba chi se a khon ko a kai mystery kini ba Nabahu Kari Kuran Kostasi, Nai Akin Aska, Akin Assisin Kwasan, no Nabaskoldanas in Kwaba. Neva Kotavis Naskoldanas in Kwaba. Taras Taripti, Tarisiberos, Unastis to a teaching about Kari Kovapti, Abima Alp, Asikirin Kwaba. Nabahu, looking in Night Sitana, Koka Alpwa, Katan Agudi, Abima Unti, Asi Karia Kaumai, Kare Kahu, Sistina Nankaroskan Lupasinupa. Yunam Southern Campus ka khali ko baba ni sik kaun na se ikam baba phaya khali tikos ti masgu khana be o ka khiri sago kumi khuna chuk chala wan mi chi baba ke na be si chi mi do kro se khali khala khari tin abe mangan nas na kire o ba kai kun chine ba abe ma op khali ko chab si khun lang khari sti ba se khabe khali na mi pi ap ti tam ni sida kare mi national councils housing abe mangan nas tina parliament ani se kro o ba khabe ngaba khari ha yang using mud maka kuip kene bang auto main la saita la ka mun kunjene kan skola kira kan ba kun saita nas ting la sa saita nas ta jeka hobu o kamister maritska ba khuyas marisa ta nas ning nai zao ete sa kwa ji kai kun kha kami sin si ai ya tu tu ni sin ta ya ta na ti mi mai ti tu kira ko ku ya da kai ra wi ting ai no sa kan saita la kra pang ting na ka o ke chi a khu kong ko tu ka yang ba tu ru wi na kai ra khan ri na ma ga yi chi se ka kan ka ka wan saita la ji mister khuyaman a ning está con jira tam aliya tu khuyre koron ga ka ke khari zimbabwe na istina ke gose ba khu khari thaka sin di apka ek kon chi de darang wan khaw masters degree ba khari kaunas tu wa ke ke che se ya op tat ke kaunas tu mi be kar ku be khun tam ti di kangwes mystery kangwes chi tu kom kore ning ko sta ko ba ba e be marip tam ko ba pin kan sa sa si ba
1: ada kain oist mi re Kau saya sangat sih kali ho, kau nak kain oistemiri, kau dah tahu ho bah, kuas kau kemekan sahim ane soap ai, ibu kau korban om, kau David kamu hab, ngap kini soap ai nawa kau kuda ha, unga kau sing ibti, awkun, sing aisa, sahim om aisa. Ap kau ba ai se sare kai se au khoip ngom sa khoip ba ba ko wa hu ji as tai sa ni so ba ngom re I da da kau ko kuin ai ai ko bi re di tu da mi re khadin je ni so ap ai ko sa sa ak na ma na no tu es pas na ha wa hong ni au dip na man dip pani audi se tida jin mabara je ko tam maroro sin ui ka hayo ama besungan namana am ko chi in ha to bai hawa khai sara mo ne kro asin lai ti khadi khau khai chi mabap ko si en khai sa tau si in ji namana in ha to kwa hawa o ko ha no ho namana khadi to ho ba ngora sang ngari dira khole ba si an kai si ngali re ti sa sa si ngali re dan goi khidu ne hoye di tu mere ko esa sak ne kromi khmi re ge di da kudon ho kas ngai ge kai ti da ge ne ko wa ba taus ai king ngau omi ti omas ji ji ne ko wa ba kai su ko ha ko i ti da ge nga ma ga nga ngai u si ti ko ko ko wa ba nga ba ji ho ha be da ne di mi re e to a to a komika da ga to a to a ma ho yo ai ge Hawaira ko baba u. Pirin jira karoba hunda chayo a. Tangin jira a. Anin jira a. Tige ngai jio. Li. Ko ui oin ka koidma. Tomas kayo kawi. Li ka koidma. Mai hoi indi ko baba an hoyo. Mama ga ije ko bai. E it's thing an e cut thing kai hui ase a ansa kai aitira hui e cut ta talit a kaisa ni hui tits mabakut kama habe e ne koi ge ne go bawara ho adi an ansa hu ai kausik ka kaisa terkse u o ge bibles na tutarus na Simon Pedro wa giren un usun Jesus. Habe jing haung hausa. He ne khoep je nga khoep kan hua go ba barang hua. Ne aksen di dirami ama. Ni sits ka mariko se na mana mas. Habe dane ho no tisi. Engels to atska habe. Namai ye nera engels e tamarap je nera engels. Nai ngapa dani si ho chi ngai ngap kia ko bap ti aroma chi chi ta ge nga ma ga ko bai kaung sa hut ta ho hu hu ga kaung si ho i di ra mi ho i kaung sa hu ra chi ho i u da dai nga ma kaung ba hu di mi ma ha bin ngai kaung sa hu ra chi ho i sam sa hut ta ho cha se ho ya ra di mi ho i chi nga ma ga ngai ngai ngai ai ba sin chi ngai an sta i ge ko bai rang hum it palit archives nona khona u adira mi koisa ngoi u au chi koisa ba di kan ka ka do hau nga si tsareng hau hau chi in si tsareng hau hau chi ma ko ba in si tin hau ma si pan ge tu ba ra kong khona identity tirami in si ba Sits Namaga Name Icas Ida Ua, Itoze Idara Nesada di Kondwa Nea Habagata Haranediti sent Nikoski Ramadi Anademio On Intoma Koski Karagoa Ponska Yamaga Nebadrami Kalkoas at Derkseske Tona Karagoa Ponska Yamaga Tidak kira tuan ingin kaisa, tuan aku mencoba. Kul a, nak kau hendak kau bapa ngaku, ngaku tuan aku perlu kau bapa anak sekian kul nak kau dua. Oda kira ngaku a, kui ngak sada orang kai kai, si kabin nama apa ni ya kaba, nama apa ni tuan sa something wah di dek kaisa, aku bosen kabin dah cara kau bapa ngaku kai kai yang tuan. Nau ko wap nga a kool hoi. Sada ko wap nga tri uti. Tida ibe meeting nga wamare.
0: Ya, mister, kasa a e san kulus ke a san kulus, si san naris ke a san nari. Se ko wap ke ngip nga itta kari kanki e iti ngip kats. Kari hong ay sa mabahut tuyang kais nasa ua, kais nasa, kasa ka iparasa. Mister, de so ap ay ike kari Teknologi peribetsa ko, ciklo si masuk kuku, kubip kara-kara kubetsa ko, ni tidak miri. Neng kubaku kosa si, iroba kubaku je kubip kawa si kuira kui, misitka. Huri kubaba u English tidak ada mibau, tuin kun ada kubip di ngarang kuai. French atska u tuin kun ada ngarang ngai. Kabi je kari neng kubaka, kari terasa si ma, kari. Chinese ko baka ska u ko sa se khuna kuru chi si si inkludi chi khuna u iskira uda a coming order khabe ki da khwa musi maire muni ke chinese ko baidi o khabe nidi ingo isa sera charang kwe

0: om die aanhang om die die gering lang abi kai kun khak mai kau yin om de si ike taung ro na ra ko ro twin ka bai se na ma khwin na yin ni da haung da je si da din nu ma om de wa kan on ska o on kai khwin an kan ko sa se khari ka mi kan di ta bai ke kan om di da kire mai ang asin di da ke ko ma khma na ka ma trabajará, digo, mío, que carincan y nagama causa, comaja, trabajabje, comajma, trabajabka, jabe, nagama, digo, mío, o sea, casa, gukeika, no joba, ua, tomas cau, aguma, digo, mío, and tomas cau, comajma, cape, digo, mío, se y que nadie hizo la bequeja, y jabe, que nete, mister, con cosas de caín, adinara caí, cuando va, ne caiza, con toa, cinque. Kawana ni COVID-19 kakatsini kaisa aiko sasila nansi pkari istirami tabi chana satsuko kakatsi nansi tse nabe ma tse dimi tse nabe ma nansi dimi yung nang ons mabahun kuya kaisa chupuin ato atse sake kuna si tihin dimi tse oa kriyu dimas tastu khabe ni ta kwaan sabah mi khuna dirami khabe kao nasi nang ondi din apte kari an uri kao sipa kire ari hun tuye niri in ondi ngau yuka kari hun ais tasa kire om o khabe ak mo akri kubapri khang khasa sipchi on sas in an uri stinte kari kabasa tum kore na mi piapti kuin kuin khabe ba khum ga u o tskira mu mep tikira mi ai katima mulilo kurun kuru runtu o sea kati tadi tadi chitskera ons ai mango kunne ba kana kaisa mo chitske tadi sakomti tai umba uan kasa ku e damara ku twats ka sin ba tu min kunene pa si koi kap pa si thomas na tadi oshiko de ni tadi kun nan ke damara kunna koi o itske tadi nan tadi twats ka si ustina ramu korihas Karibe, nai nam no ube ya kabe, usa kos nam no ku ube ya kabe. Kabe ike kaba gasna kumta kwa kao, hartap chik karastwa, ne kaisa kai. Tike nasta, daiwa in ana kaip isi barama. O nasta mi benga si tare, a minka maito si da sada din kao nasa kum, kala wakri wakri.
1: Kwa sa te nedakro mi, king ain tau ba. Ai tau se kum gan neba. Net ne ne kum no aba hu ne ai dong sti ka ba ina ba o kup ki ko is ti ne koma i chua chua tip ki aro ap ti ne koma i chua chua aro ng ap chois ti kum sa kuma ing an ma di ki nga di ne ba kum gara kum o kup ki karasper turu porch ya bi mons ki karasper tirama Nepa kumga iyo, kupikturo mo borgis ki petani, dirami. Neko na, nepkurumi kami, aroma di nekon gihadi ki, nekaba hup ki kausi ba ki kaha. Sip ki kausi ba ki hinga kada.
0: Nepting hao kausi ba?
1: Hao kausi biya ki kaha ba. Sida ye habi ngako na tiyo no tomasi kalu. Ai kau si dah korong ngai mik mitai ya kom si neske kariom sa di khuasa neske skol dan apti perosa di khuasa madi ko kai ngaku ya di ta principal's office di mitsi dah kan ngaku ngaku net skol dan apti peros di karamio habi taking ni sin di khuna kam domasi koi Ti ke nep kro mesra chwa chwa smami kami economic si thai gera ko baba kun khai chin ke sakum di on sakum di ai sti kona ne che ne mar ho da ho ho du de ho ne kro technology kami kama du i ma bada ni dida ti pe sa khai de koi ko ko bai nga advertir ai kau se mesra Sago di orang sedaya ni sago di orang di kau, tapi sisi hoga, kai lah cawai kau uskak takai mayo, jalis ta kui kau uskak takai mayo, tapi yang khabasa. 날 통하시니 나는 안

isicana kuba ngichaba achabe ngasi iqhali qhawu ngasi ibjiko babu ngikhankhasa sibe sa onske sangkhankhasa sibe ngixa usathanga mibe tsi uyitsacopte sangkhankhasa sibe raqa utidakera mithi koba bantske tali tsakhasa tsa an ayihu khabe le batse kotse koska o dani qhali nqa ngaske qa auto a qhawu ngasi psaba qhoqa ras tsasti qhali ran abo abo sa ngai khais tsitsko uin kokhai

0: kare ging o mister kharida goro means ke sada coin ne ba khum goro mi o ko wa pa ta ye sada khwa ba guru wa sada tung da marida dia christ cha tsonwa nada ko ba ba ana christ cha tidara hi ne da goro mi kmi id on english na school like ta id on africans like ta se africans ama since na ho da king o ma since ni ra african ka ne che ho i kan mesa o wa go ba go di tsodi go ti da ge di da ra kom tsodi go khazi ba i gira na bua go ra si kuma ko i go ba go kuma asa africans a kuma na bua ni ke o na mstang a tsoma e khalushka didagira kong tsitsi da ke nqama ka sada dikai khona ra kao kao tsire kan ning aingo ba huda ka tsora kha sa thadi da ke qom si ba uwa mister khau nga si kai tui din e dini ne na ma gora kmi kasto din ko ba tsi ai tsin ama ngan ke maka toma sazi bada gira ho ini maka ai de kan ho ai de mi ba tin ne bada ke mai tui ke nga nga si kai go ha bera mi ko sa che tani maka tamarada hain umda namada si ne ko wa apni khambai kaisa si maba tsuana kao kao nga tsuana hui nga tsuana kha nga ti ne hui tui tam koin di kham di de kaisa kura ya nga si ki ne darak sip tu hui mana ka di kham stu sa ni kara kao kao nga hu hu bai di kao kao ra tom koin ki khabi da kira ng haba ne kham sni koi da wada di kham kai kai mister
1: Mr. Tukum Anga, Kari Kore, Chi Kado, Hian is up a Kaisaman Kataris Kamakado, Namibia, the Hun Hanuke, Kaisaman Ang in articles Nasna, La Norasasi, Berama, Ting Abon Abomakwe, Wai, Inting Kal Nasi, Iba, Unka, Kaisiba, say, Koi Hachi, Kayami, Chi. Nga di kiri muni dai koko tali hir pratni anak man ni skol gui tuanan kai nan ke kun hanuk tara om guhunam o kami hau ngasip chisa kubab kira ya hau ngasip chisa kubab sinji kari song pasip kari ay sats ang om kain ka kai sa adika kira mire nuba abas tangku abas hurin abas tangku nga I inje tamara tom koin nana kari Tadi I Winchma Museum Stinda Misa, Ua. Winchma Museum Stinda Misa, Nasa, Ua. Kabahui, Karina Risariana, Si, Tina Simu, Tinara Matari, Mariti Matari, Si. Kari Itske, Nink Adi, Na, Ramu, Na, Kango, Si, Aiko, Si, Chokop Amstna, Goga, Narisariana, Siura, Kankukuna, Ka, Ui, Tikoin, Uya, Kokuna, Kasi, Kaui. De Batsarakabis, Asna, Kalkaru, Narisarian, Tik, Bosa, Si. Ni rostor pere tikira mi pere hana kai no ikirin ama kanje sada da bangai di sa kuna khabin akwen amsiki o ai sai sai san hau nasib chi ko ap chinke khari mari chi ho kas china thiu ba chi ka didara mi swap na ara khari mire dida ke uga african ku ap ka tu ke tha ka sin mr chi da ke ke african ku ap ka khwa tsa tsa chi mari ke ri kha ka tabichana hana khwa khabri ke tisi question ta tsik khuse disa kan kurip na on wa ke doctor can speak africans khwa o kip kha tabichana de ada de kai africans ku ap kada khwa de chi kabi ke chi tabi tau sit ta khwa o tai kom si sa ku ap na khwa sa tidang kabi ma chi africans sing anwa khwa na nga sa ku ap ke ibin kha ti ke mi bai chi nga chi a sa kom ku ap na ke khwa tsa tsa inda khoina ne chi South Africa ang kung natrasi otra na ukabing ay kama e kabe hubay yung ako ida netsa huta di si kurup na ha tungdup na out na ha ton tans kagap wap na ha nung up na kubab asta ida ni dama ba ma o sa kubab na si sang kang nasip kung lang kusip na

yakangro na uneba sa neba sa ning khang ing kubisna ausni rang ho wara ka se ni khoi nop kha ta ka mas khum kine bara ta mai e e kai on huka ne ne goro to ye kon ma kana ta abi kire tho nga na ma stap ching la ba a se ide ke no ba mr hui mani khang wa chi khari kwa si ba khari khum ko ma o si kom je kai ma chi wa khuna khum

0: e kain oa tui a kaun aon ke ora ka se kain a se king hurusa se waro re ke kain oa anda ne swap ai kari Mr. Sydney Ngari i ngai ke ke kui ngabi kiri hoatsa tua au kia ke vrou kuban kubar Jeffro Alma hangwe Ruth Isaacs here ye free case and an ka tu da ke ra hwa to de ke to hwa kai wa Jeffro Jeffro keve kai tu ora ai be khabe an ka tu tra ora ka se hara se am khabe ri ke khari Mr. Kuding ho khabe pap khastina ne bara hwa bai Mr. Tats goro kai tu na to hwa Stephen Hikwami khastina khwari kai nga khastin nai kwa ba ya kobaba ye uai hake kai ko ta biskuli tin na ka tirami mister kuring ho be pe tip chene che a medical doctor se ip chene ko baba kwana ra winna khaba ya kwa iba ho sa I khari nga khaka sen kau ran na masi khaka sen ngari ra kini nga ne nge a sisin are khaka type to a kire mister khuyeman madimi kwena rescue 911
1: Se rescue 911 ske nau ko baba ra hwa khonda di hoi ko baba u its the process am si si hoi e dira mi hoi ge ko esa ka do ne bada ge khuru gro aro ka kha ga sna khon gira ne di ming hoi ngo che ko ai ge ra tu ro ku ri ku nga ira taung ko ba pna kha kha yo o concept didra mejo meeting uip nabara ngobe ngai ye kui ho isa da ning an tswa tswa ne tswa ye ka ne ko sa kom kang sa ho ko om sa kang sa it sta ko ko ko ba ng ho au tswa ngai ye tu ro tsi ho ra us ho i ngai ra si u skoli ai ye ko ba ba Nung ko ba tu bang na ni ko in u ni ko si u tau nga o i khan hao ba e school i khan hao ba e ni ko si ka tuan khan hao ba e ha beng nung ko ba tu ba u o da ki ra sa da ni khun khan hao ba e tuan no khun hao ko ba pna ka ti ki ni tuan ra kan tu li sna ka ha be ga ni tuan ai tau se a ri tira kang si kai ho bhaga nguga u apan an se si o yin la ko nai ko na ai e si ba mo o ne pu si da kang si ra ha kama ari ba da ye si da u ka mu ra u wa ba dis na ka nga os tan ho a ta tira tam sa ku tira kha kha sa su bu su o tira o ai ka u si da ye sa da ramu Germany bahun ta ko na kong ho ma kon ye english mo kanseliri gira trip to ne ko wa wan ho ating ngui koni ba china ba hu ra thai ko gira ne ko wa wan ho ating ngui koni ba nga ko ba a ka re om sa op english ko o da ye sa da english ara kai si kai kai ngari ma ho tu de yo gro me english ke sang hari kai si ti mi lu mo ne ngo ko di ga ji e ne ngai ji ne kom gro me direct ri kha ji sin ye a be bai pha premier school kit man jo pla si de ge ne khau ma si ve che ku di a ko ba ku di ve che ji i ye Sitchkin nesisa ne koba ba hu si khomai ti da ye nesai ta di khanis ne krumi kam dara sa hu ge si khomai o ye thuna ngai ngai kai sa mit mai ti nesa kom di family korana guma wa da gire o gire o africa ne hare mho tha kai ko ba na ba dik mai gire mi so sada da wa ye ne koba ba kum kan ho ao o kum gire ka re tha kain ai oda ga nga khai sa khu to ra chi ka re to ma da je ha ko ba ai ni sa ske ka re kai chi to ma e kha se ra engos e kha se ra ni ko ba nan ho a kon je ni ko ap ma ra ko ti tu da mir
0: mister ne swap ka jo ko ske o ka o ta re ta ka ni ti khoi na a

0: ngqasi kuqa qho qara ke tsatsi go bapha tsindu ka ngqhao ngqasi qa go bapha qa ba nepma qharo sa hunne si tsabin qari qa uza kota ni skau ke South Africa qa ai tsa se nama go baba ni si unye sta sta tsa se ngqabe itse ke South Africa qa qwe nama khwenti qonan a ti surin a ti rami khwena qona ko ma haka maljun se tisi kuru ku qharo asi ke ma i so qa ka ni si sa haka maljun qa khwenje nama khwen wana ti mi tsari nama go baba tlhatlha e ka wa sengwa tse e ke ngadi tlhaka kandine so apa go a tshotswa tse ma e tlhase ka ha ne ba go a go ba ka tlhaka sentwa tswa e se seng e sa ho tse ka ba se tlhonga se se madiko go e go go ba ka mo skeng nama go ba ka nna ona ka ba ding ka ba sa ka khaisa ka ba mai tse se a ma tse go tani go ka ka ka nna ne ba go ro khadi a ti ding tsong di ga go go ro wa o re ke a ka go kri plan le tswe a khomisa go go tsai ha e e naba ikromis ke pointsa dersetse wanga de dipata mading khluman onde ngqadi dwa ya subu on skoba na khabe nam no ba ube ya sa ai qausa se qaron qap taba tsika ha kwa hanga stwa arwa po wa hanga sti tura mi un ngqadi dwa ya subu qaribe taba qaribap tiwa usakos so ngqadi dwa ngqadi kya nam no kutukuni ha kuni si thai kai si ka khu ka khu sao di chingun na be di ha ti ni si thai kui kai si on di kia last pro thai da ke khari ngui khuni ke on di ngua kain au tu ko mi ngo khrot fon dai ti ta bai si ko ma ai ka ut no ngi si u kha be di ke na di ke ngui khuni on di china kha ba ha ngui khuni sta ke ma on di si da ke ngas kha ka tu kha ba on di hiya ke khabe chi koi na kai ba di lutrets di ya wang kau ngari au ba ki kai ba isa at of lutrets sa lu to asi ya ke khari ke pan swup di kai ye ai china ni na mai pya ka ma ma dai chi kha kha o mu chi o me ka ke mari ma ka ba ki ke pan swup di ka sa kai ba chi ke marinals ai ni ya dai chi rang ai pas ai di kamedars kas ke maritin onai khuyao mari prantikin onai o mari marintal titar karma kai malda yesa malda karma e sengari ki ki kong onni si ma ta kuida khara khara kha ni di khai di turu sene tin adin onde ton ta dikira ka ka ka intra kai si nama kuida khari na ibe khwa ba kha be taman khupting kha be china itska ko o ora ibe nisi nisi somar chwa chwa kha o chimin kai in kare karibi ba ap karibi kai tap karibi usa kosa tas yusa kos kai as usa kodi khwan ui tida ka kai di ka kari din ne au tu ju kun ja wa tida ka ngu ge ka khum sa hu ko hai hu no sya kanu shin ons ma sa o tida sa da di khoring khare ra por ti ta ba lu twice get man sop ti mai na ka lu twice ti sti na khwa marinda o ti mai ya tsara khe bis ti sti na khwa e ani kao one ka dai khu e nga kau si ta tai chi e ka da ba ko tske ko tsa skau ke chau kai gro kai unu yo a be kham khang nga nok sper khe bi ti gro kho ai chi jo ko chau kai ti kho ai cho chwa chi ke ni chi chau kai ti sa ma sper khe bi tse ki nga be na ri da ngu si a kung kung khao
1: yeah mister kanung ain ka ke ching ni sin a kho mai di ka neptami khmi ngan in oa chwa chwa ai tau se nepkromi khmi khrot fontain skain outin a khomai ska mari chhi chwa chwa o kha chhi re ida ugani ngai mari nai kan chhi ni kai to sa aro ma habe tani ngai kai sa di sa tui mi da kro mestri ye ne sadan ai gun je kai se khali anabe kai khani khuro ma tine drami oda jira kaise kaise usar sik kami habe da ye sada no coin sinaman si hain om sin aku thari khurun ube khada na na khuna da ga ko sin na khuna hi khida ne khu kan owa ne khu ye to kho ba in han ho khida banduk na ga ai tam sti kho khida organ ya sin na ga kai khai sti kho ti gao gao mini to to sini gao gao

0: con ai cậu mi là cây ở gần dài xứ bị chứ cây cài cây khá biết đâu
1: ô hệ đó rồi ở bang nào xem mày bị cha ở gần dài thì cũng mi chứ ai cảm nhận ra không cả vẫn luôn cả ai cảm cái sự quan chứ ở chỗ mi sẽ sự quan mấy
0: nhiêu nếu đập như hỏi ngon là để họ khá biết ngay ta cần là anh cậu cái tuyên hậu đập một tuyên ngủ cười đập một chỉ đập hoàn ở đây thầu tuyên cái hồi Mister si kaba sa darang la kai ko umma bai ye ne kro chau khai phami yo mesen abe bai ba ma kai ko ki khap a chau bai ne khari pungap ke ha mo koin on the off na man on the khuna ma sa ge ti cha si da ga nga khum ka ko chot ai ko se chau khai ti ye skola se ya kai hendrik type type ti ye skola kai
1: Arip Ams
0: Kabiskoli.
1: Namengus Primary School.
0: Oda kan ni khuna tai khui nga khui di tui khoi ta perslaita u chi nga khui hobio. Oda in kama sada dua kum kawaga kau go kudan was primary school di skoli kai ye taira kumzi kai hoas primary school di skoli kai ye. Taida ni nga khuna kawasan mo ba ko na di daga amber mio
1: ya account sarari ko bab oi oi stiko bab ting hang hasa sip si mira ko se chotos na sa ko bab ke ip it stang an mi tari a khasa sin ma ga king khabasa sat a tari ma pa kuch ko ga khais ka sa ko mis karo ma sa ko bab ko taras sa ang khau na sip ni ba ko taras un ran un na tra ka gu anada ra ka gu nin ke sarati khau na sip ra ka lu khna se mira ko se andi china da ke khau nga se ba khot kara staura ta ne karu ne swapna I khari kham se ben kan ske hurun ani si sa technology khaya o ata technology ba sis nure ne kuri kam nama khau nga se ong dip to ai ke ni si sa ona ti se musta bru kuti tin khan huru na ba ku ta ha u e ta ing arma da tin wa ta re ing arma ida ne tara cell phone ku ai ase khon na sen khun kana ko bap tang kho chang na ka khon na khwabat ma ta khasi bara pun sada u au technology ka chang na to si khoin ti ni ko ba bang ne ta kora south africa ti kon isin hurun ade ta ko ban na in belang kan dele se ka su ku na ra khoi khoi khoi si na kara khwa pa yo
0: sai esen este khwa pa ku
1: ko ba ka
0: ta
1: ya kom ya ko ne ko na ka si wa kri

phone kan ku di ke i che ai sma ke kam kam sin ko ko se ngam ngam han ha a ka wo si o ko se ai ko da a se ti da ti ta ni ko i ha ka se u u sa tam ngara tsena te sin ye ti de o da ni ka ti da ra ti mi o ke ha ve ke se po na ha si Mira hui hui kiri di Sipkiu hupa kam kam sa san an hui au pa Hui au kiri di Hui ipkin koko se Hui na kongwa chin na unam Sipkiu kongwe pai ki ka mani Apsa kongwe piba Chisa kai chungwa Mui danin kai papa Ti ais ai kama Kui munin aire sasie kamoi pai mapata ai kausa siman ai baba asne khaisa kita mani ai khare kan kan sita kira makai sap as karma o kaku pe mun an kai dare makai sap as ka Sudah kira kan si tiwi aw, tin armas kita, si sun kaza, mak ay pop ay tu se habade tiku, ay tidak jenja, itu kau sesket kong kau sesetun, si habada, mau pada tiwi sa.